0: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.
1: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa.
3: Taskar Arewa.
1: Daga nan mita 93.1 Arewa.
4: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba. Ba zai tsarkake su ba. Ba zai musu duba na rahama ba. Ba su da rabo a lahira. Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko mutum da yake akan hanya. Yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa. Yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba. Ko kai kariya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
0: Wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce.
2: Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shirin ilimi da tarbiya shin ilimi da tarbiya shiri ne da ya zo muku na wannan sati wanda yake zuwa ma sauraro a duk ranar asabar a daidai karfe 3 zuwa karfe 4 na kowace ranar asabar kuma muna gabatar da wannan shiri tare da malam Abdulhadi Sani Gofan Nasarawa wanda kuma tuni malam Abdulhadi ya shigo cikin ɗakin namu na da shirye-shirye a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da wannan shiri na wannan sati malam Abdulhadi barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan sati na ilimi da tarbiya
1: to malam Aminu barkanmu da yamma
0: to an ya hanya zamu ci
1: to alhamdulillah
0: ya muka ji da za a ce to dake tuga man nan dai sun dan fara ragewa dai 20 dai naira 50 dai za a iya cewa abuwa sun dan fara saukowa
1: da har yanzu ba a zo gabar da za a ji an rage din ba
0: eh gaskiya dai ba a zo ba
1: tunda har yanzu ba ya maka ragin da ya kai na lita daya ba ba a zo ba tukunna a dai ci gaba da yi muna
0: gaskiya
1: muna gani in ji masu waka suna muna kuma sauraro ko
0: a satin kaga dai ba da satin da mi ban kwana da shi ko da ince wajen alhamis ne zuwa juma'a matatan mai ta dan gwata ta sake rage kuɗi ta ce jimilla rage kuɗin da ta yi tun daga 30 ga wata zuwa ta rage naira 200
1: wai yaro ne ya tsinci hakuri
0: eh
1: ce wai abin dariya ai din magana ba ta haka bace shi mu magana da muke yi kullun malam Aminu man nan fa ba da naira 200-300 ya kara kudi ba tashin gauran rabo yayi sama kawai
0: lokaci guda
1: saboda in saukin zai zo kawai zo yadda ai abin da yasa ya tashin ai shine babu ko tunda ya tafi da yadda yake mana malam Aminu ka kalli yanda gas lokaci guda haka kullun gas din nan ya tafi 1,500 jiya da siya 1,450 a wani kamfani sun rage naira 50 wanda duk ba wannan abubuwan ba su bane
0: to malam Abdulhadi yau ni wani abin mamaki da na gani ni ma ana ta cewa shi wannan gas in ya sauko akwai yau inda naje na sai wannan gas in waje naira 1,600 da naira 80
1: eh amma masu shaguna ne ba
0: masu a'a ba masu shaguna ne manyan inda suke sai da abin ni mamakin da ya bayani ya ban mamaki matuƙa saboda ban taba tunani yadda naji ana ta cewa ya sauko amma da naji sai naga abin ya canja
1: to gaskiya su inda ka siya din ne gaskiya suna da tsada dan
0: gaskiya
1: jiya na siya 1,450
0: nan anan sharada irin wadannan kamfanonin manyan kamfanonin nan na sharada da
1: su a ɗaya kamfanin da na siya ba zan kama suna ba dai amma naji na sha petrol kuma na sha gas din sai naga 1,100
0: to har nake cewa
1: wanda a makon a waccan watan da ya wuce sanda abun yana kan ganiyar sa ai na siye shi ne a irin shagunan titi da suke siyarwa naira 1,700 to kaga wannan karan kamfani su suna siyarwa a lokacin 1,500 to yanzu wai gabaki daya wai an rage naira 50 ne 50 fa malam Aminu 50 sai ka sai keji 10 za ka samu naira 500 goma za ka samu naira 500 ana magana kusan naira 1,014,500 sannan ka samu ragin naira 5 wannan abubuwan wallahi babu wani daidai a cikin wannan tsarin wallahi babu
0: gaskiya ni yau malam Abdulhadi abin ya bani
1: abin ya bani a nan aka nuno wata mata a Iran duk da yakin da ake yi take cewa kwana 40 ake biyan kudin gas naira 200 kudin Najeriya an yi converting a Iran wace irin rayuwa ake so mu yi wannan abubuwan gaskiya abubuwan nan sun tsananta da yawa mutane suna shan wahala talakawan kasan nan ya kamata a ce koda ba wani ne yake mana mulkin mallaka iyakacin abin da ya kamata a ce muna ciki kenan amma ya kamata a duba abubuwan nan a kawo sassauci a cikin su duba da yanayin da al'umma suke ciki ko ba dan komai ba in dai abin da dokar kasar ta ce dan kasa yana da yanci arzikin kasa nasa ne to ya kamata a ce an daga daga yadda ake wayannan abubuwan ba su da dadi fa ba su da dadin ji akwai abubuwan da mu muke ganin cewar ba ma fatan faruwar su
0: gaskiya kuma gaskiya malam Abdulhadi
1: gaba ce da kiyayya take shiga tsakanin wanda ake mulki da wanda yake mulkar sa
0: gaskiya
1: abubuwan ya kamata a gyara su
0: kuma ni ma gaskiya mamakin yau da abin ya bani kenan kaga duk da kai ma ka ce ka an samu sauki to amma gaskiya ni abin sai na ga
1: sauki ne rashin sauki naira 50 ce
0: To ainihin da ma ake cewa da abin yayi sauki a nan sharada da nan jinin siyar as the safe ultimate 1,680 haka nan su yi shi
1: to ni kaga tunda
0: za ka gane cewa
1: ni jiya na siya a yi ranu na dorayi $1,450 na siya kaga kuwa idan an ce wancan an ce wannan ai ina ganin kowa mai karfi ne
0: kuma kaga
1: ya danganta da
0: imanin kowa bambancin wajen 200 fa da wani abu
1: kowa ya danganta da karfin imanin sa kawai dan shine kawai abin da za a ce ni ji abin da na
0: ce dan ni da shiga da hadda zan ce su hadda zan dan kawai sun riga sun dauki tukunyar gas sun sanya gaba da ita hadda zan ce su dawo min da ita
1: ba abin kunya bane kai nawa ne aka zana na fasa
0: wallahi da naji naga abin a rubuce
1: na ce to wannan lambar da suke gogawa ta ma ka sai ka sa ya huka goge ta da tsimma ka
0: tafi halaki duk kudin da ake cewa ya sako amma har yanzu da nazo kuma sai naga abin
1: ana jika aminu gaskiya yana da kyau fa mahukunta wallahi su waiwayo su kalli irin abubuwan da suke faro to irin wannan wasarere din da ake yi da abu har mutane su dinga cin karansu ba babbaka kuma na sha fada duk sanda wani abu zai yi tsada a ta tsadan man nan Malam Aminu ta faru ne daga kan yan bumburutu masu sayarwa a bakin titi lokacin da man zai dan yi tsanani ana sai da shi $150 kawai sai dan bumburutu ya ce $250 gwamnati sai ta ga ana ta siyan sa $250 me zai sa gobe in ta tashi ba za ta mai da shi $250 din ba in an shiga wata matsala kuma ku siya $500 ai a hankali ake matsawa kullun talakan kasan nan baya nemawa kansa mafita ta bangaren kansa da kansa lokacin da abin nan yayi tsada sosai kawai sai ku yi bore ku kisiya dan bumburutu ya kasa a bakin titi nawa ne mai ai a gwamnati naira $200 ne shi amma ya ce $500 saboda mai yana wahala kowa sai ya kisiya a hakura duk abin da ya kama in ba na tilas bane a hakura ya gaba ciniki to amma da an zo kawai mutum wai sai ya zo ana bada abin sayi gashi nan tun ana ala bada abin sayan har abin sayan ya gagara samuwa yanzu Allah yana bada abin sayan amma ba a iya siya mutum nawa ne suka ajiye motar su
0: gaskiya suna da yawa
1: mutum nawa ne suka ajiye baburan su
0: kuma motar
1: sai dai har tsiya da talauci a kasan nan ya kai ba mota ba babur wanda in ka zuba man lita 1 sai ka ci kusan kilomita 10 amma mutum ya kasa affording ya sayi man da zai zuba a ciki to kullun Allah bada abin sayi Allah bada abin sayi Allah bada abin sayi za a kai gargarar da abin sayan da Allah ya baka ba za ka iya siyan sa ba saboda masifar can daban tanan daban man za ka siya ko abinci za ka ci wannan rayuwar ita ake na fada na kuma fada a ma'aikatan gwamnati ba kowa ne iya albashin sa zai sa ya iya hawa mota ba in yana da ita
0: ba kowa bane
1: kuma haka ake so a yi daidai kuma na sha fada EFCC da ICPC hukumomi ne da aka yi dan masu yi wa tattalin arzikin kasa
0: zagon kasa
1: kamar tsaye su rubuta zungureriyar wasiƙa zuwa ga mahukunta su ce to fa a yi gyara babu fa wanda zai ya zauna yana kallo yana rayuwa yunwa ta kashe shi bayan yana da dama a inganta albashi da rayuwar ma'aikata sannan ƴan ƙasa a kawo musu sassauci wallahi tallahi EFCC da ICPC sai an shekara 10 ba su da takardar kama kowa ya zama na gari to amma ba zai yiwu ba a busa guguwar talauci ta zo ta juyi akan kowa kuma a ce wai an hana a yi kaza ni ina ganin wannan abin kamar yana da kyau a sake tunani a kuma gyara amma mu abinda muke ba da shawara kullun idan muka yi magana irin wannan a samu wayanda suka fi mu tunani da hangen nesa Malam Aminu su duba su ga wanne ne matsalar cin hanci da rashawar a nan kasar kowa fa so yake sai ya gina kansa saboda gazawar gwamnati ta wasu bangarori ta harkar wutar lantarki harkar asibiti harkar ruwan sha harkar ilimi kowa so yake ɗansa ya kyakkyawar makaranta in bai da lafiya ya kai shi asibiti mai kyau ya je ya samar da wutar lantarki tasa ko ta rana ko ya sai gundume man janareto ko kuma wani abu makamancin haka da tsaro da sauransu waɗannan abubuwan suka inganta wallahi Malam Aminu sai ka rasa me za ka yi da kuɗin in kaɗi ba yanzu a ƙasashen duniya da ake bada misali sai ka ga an ce wannan bature ne ya riƙe ma'aikata kaza wanda idan a Najeriya ya rike irin wannan ma'aikatar a kullun idan so yake ya ci saniya akwai wanda zai kawo masa ita a matsayin cin hanci don neman gindin zama a gurinsa amma sai ka ga yana rayuwarsa ba abin da ya same shi da dan jeans dinsa da t-shirt dinsa ya hawo kekensa ko in yana da mota ya dan hawo motarsa ba ma kullun zai hawo ba sai in buƙatar haka ta taso wata ran ya trekking ya tafi amma mu nan da an ce an baka muƙami saboda kowa so yake kai rub da ciki shi ma in ka dan matsa shi kuma ya rub da kafa
0: sai fanaka
1: to sai a zo da abin ka muƙami sai a dinga yi maka muje zuwa jahannama
0: abin gaba yake yi
1: mulki za a baka haƙi na al'umma wanda abubuwan da suke faruwa a mulke-mulken da ake a nan kasar akwai kujerin da idan in aka baka mulki kamata ya zo a taya ka jaji abubuwa ne da dama da suke faruwa wanda mutane su yi koyi da sahabbai a baya Umar dan Abdul Aziz Allah ya masa rahama lokacin da ya karbi halifanci saboda mutum ne mai wadata mai jiki idan ya daura wandansa ta zugiyar sa bacewa yake a cikin tebar sa ta konkwasan sa ba a gani amma ba a wasu lokuta ba a riga sai ka kirga kashin hakarkarin sa saboda masifa ta mulki to amma yanzu mulkin ake nema wasu sai an yi kisa ma za a samu mulkin wani da karfin tsiya za a samu mulkin wani da bada cin hanci wani da biye-biyen wani ya san wani a bani yake nema wa kansa wannan abun saboda me saboda kawai yazo ya debi dukiyar mutane ya riga da yar ciki da wando ya saka ya tafata ka wanda ga masu imani can ga abubuwan da suka faru lokacin da yana halifanci baya bacci sai ya zagaya kaf ya ji wanda gida ne suke da matsala ina ne suke da matsala su aye basu ci abinci ba yanzu haka ake yi mutun nawa ne wayanda suke kwana a karkashin gada mutun nawa ne wayanda suke kwana da yunwa wanda ni ina so ma in bada shawara waɗannan gadojin da ake yi a nan garin yana da kyau gwamnati kowace gada da ta yi ta yi out post a karkashin gadar saboda gaba gaba abubuwan da za su rika faruwa ba masu kyau bane malami ne ka je diga jirgi nan kofar Nasarawa ka je wajen karfe 1:30 na dare ko sama da haka ka je ka ga mutane homeless waɗanda ba su da gidaje ba a san daga ina suke ba yara kanana maza da mata wanda suke kwana a gurin na taba bada misalin nan wataran wani dalili ya sa na kai dare sosai na bi kan Sultan Road tun daga Tarauni ofisir gidan murgayi Bello ne tama har ka kai karshe idan ka dinga ganin mutane masu kwana a waje wallahi in ka zo da kanta ba za ta ɗebe su ba gwamnati tana kallo waɗannan mutanen suna wannan rayuwar akan titi a waje basu san kowa ba kuma su da kowa yau idan suka kunna wuta a garin nan ko ina ya kama in dai sun fita da rigar jikin su ba su da asara sun tsira wanda gwamnati ya kamata ta haska waɗannan abubuwan jami'an tsaro ni na san akwai waɗanda suna da masaniya akan waɗannan abubuwan amma me gwamnati ya kamata ta yi a kakkame yaran nan duk da a baya an yi muna kuma yabawa da abin da aka yi din dan ni har na je wani gida da aka ware yaran nan da aka tsatsinta a
0: Tamala Abdulhadi
1: mun je mun ga yaran nan ga sana'a
0: Tamala Abdulhadi ni ina tunanin ba zai yi a mai da kowa gidansa ba duk inda mutun ya fito a mai da shi inda ya fito
1: ai malami ne abin da gwamnati ya kawo
0: tarihi da
1: wa'a idan yaran nan yana iya magana a tintibe shi ina ne garin su in ya fadi garin su a je tren a nemi mahaifinsa a kamo mahaifinsa ai masa hukunci
0: sannan kuma
1: a dankawa masa dansa gwamna ya gana da su da wakilan gwamnatin jihar Kano su tafi da yaran nan ga mutanen nan ga wannan ga babansa ga wannan ga babansa ga wannan ga babansa ga mai unguwarsu ga dagacinsu ga hakiminsu waɗannan yara mun dawo da su wani hukunci ku gwamnatin jihar za su yi wajen hukunta mutanen nan da suka yi wasarere da rayuwar waɗannan yaran suka tafi da watakila sun zama wasu iri da ba a tunani to ga sanan mun dawo da su ku yi musu hukunci kuma ku danka musu yayansu a hannunsu waɗannan abubuwan ba su samu ba a wata fuskar kuma in ka kalla wasu jahohin da suke ganin nasu ne suke fantsama suke tahowa Kano gani suke su sun rabu da alaƙaƙai sun rabu da matsala in yaso duk ma inda za su je su tunda sun rabu da su sun kyale su waɗannan abubuwan su ya kamata gwamnati ta kalla a zo a yi gyara saboda waɗannan yaran tashinsu a haka miƙewarsu a haka yaro ya kawo ƙarfi ba mai gaya masa ya ji Malam Aminu ba shi da wani mafaɗi shi duniya ce take gaya mar to ta ina in yi maka ba daidai ba wa za ka gaya ba ta ina kuma zai gane ya yi ba daidai ba in dai ba yin ba daidan ya ba aka yi masa hukunci aka yi sa'a waye zai gaya masa
0: malamin
1: da muka haifa Malam Aminu kullun kana yi nan bare nan yi nan daidai ne
0: to amma
1: da ya ake tsira to ina ga wanda yake rayuwa shi kadai
0: sai a banda
1: haka waɗannan abubuwan kaddara ta
0: fada shi ne mawa kansa abinda zai ci abinda zai yi wa kansa sutura abinda zai yi wa kansa bukatu da komai na rayuwa
1: komai abokan rayuwarsa na karkashin titin nan su taimake shi
0: wanda bai fi karfin a ce komai yi masa ake ba
1: a irin wannan rayuwar idan kaddara ta fada mana ya fada karatun boko sai je karatu ya samu certificate kaddara ta fada wa waɗanda zai mulka a gaba bayan mu mun mutu mun sani to waye zai gaya masa waye taimake shi wa zai ji tausayi babu kuma wannan abubuwan da nake faɗa babu abinda baya faruwa ba abinda baya faruwa waɗanda ba su da cikakken gata sun zama mutane sun rabauta saboda sun yi karatu kuma suna kan kujeru waye zai gaya musu su ji abinda kawai za su kalla san da muke neman taimako ba wanda ya taimake mu mu ma ba za mu taimaki kowa ba ai kaman mutun ne ya tashi a fandare kuma ya zama dan ta'adda idan ya runguma bindiga zai bindige ka an kace dan Allah kai hakuri kai taimake ni sai ya ce ni lokacin da nake neman taimako waye taimakan wadannan abubuwan yana da kyau Malam Aminu a duba su kuma gwamnatoci su farka daga baccin da suke yi musamman na arewacin Najeriya mun taba yin wata magana a wannan teburin Malam Aminu an maida Kano 20 shi duk wani bala'i in aka debo in dai mutun Hausa yake yi duk daga inda aka debo shi
0: kawai za a kawo shi
1: to mu kadai ne muke Hausa a Najeriya yanzu Malam Aminu duk wanda aka rarumo daga Saudi Arabia duk irin ta'addancin sa da laifin da yayo in dai an debo shi an kawo shi kawai za a zo a zuba shi ne a airport din Kano a sauka a kyale shi kawai a tafiya wannan wani irin abu ne yana da kyau mu hukunta su tsaya su kalli wadannan abubuwan abubuwa ne wanda suke ba na daidai ba gaskiya dole wasu abubuwan sai an duba su an kalli cewa me ne daidai me ne ba daidai ba abubuwa ne wanda suke illatar da mu mu ba ma fahimtar wadannan abubuwa
0: to Malam Abdullahi ba mu karbi a wannan sako da sashen na tallace tallace idan mun dawo za mu dora a cikin shirin

0: To mi sauraro barkamu da dawowa a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri namu na ilimi da tarbiyya wanda kuma Tani Mal Abdulhadi muka dauki shirin wanda Mal Abdulhadi zamu yi wannan shirin fa ko ma kamar hatsin bara abubuwa ne kawai muka fara tabbusu kuma
1: to kawai gara ma mu tafi da shi a haka
0: a hakan ba
1: mu tafi can mu tafi nan
0: din da kullum ba a rasa abubuwan da za a
1: yi kware da gaske to kaga malami ne kamar yanda muke magana zaka ga so da yawa da jirgi ya lodo mutane daga Saudiya kawai sai a sauke su a Kano wani dan Barna ne wani dan Katsina ne wani dan Bauchi ne wani dan Plateau ne wani dan Yoba ne wani duka inda yana Hausa kawai dan Kano ne kawai sai a zube mana su anan kawai su shiga gari shikenan wannan maganar na shayin ta a Saudi Arabia idan ka je ka zauna ka zama mutum karayi ka zama wanda zaka amfanu ba lalatacce ba waɗanda aka haifa a can in suka zama masu amfani ne waɗanda suke nagari ne za a mori kwakwalwarsu za a mori tunanin su wanne ne wanda aka kamo shi aka dawo da shi amma duk wanda ya gurbace da shaye-shaye ya lalace ya zama wani iri su kuma sai aka mana to kenan lalatacce ne namu bayan ba a haifar a nan ba a can aka haife shi a can ya lalace nagari nasu ne wanda aka haifa a can amma wanda ya lalace shi kuma shine namu mu ba a ba mu da yadda zamu yi
0: to amma
1: ba mu da kuma ko wani gida da aka zo yara ne yan takara aka dinko su aka sai musu gida suna nan a cikin gidan banda shaye-shaye babu abin da akwai makocin gidan yana nan kakka so ka ga yanda ake rigima da shi kuma ƴan unguwar saboda rishin kishi sun kasa goya masa baya su tashe su da aka zo aka yi magana da wanda ya sayar musu da gidan sai ya ce ai sun sai da gidan ma amma akwai inda ake musu wani gini za su tashi su koma a yi hakuri ya kamata a hakura gida ne fa ba kowa maza ne banda shaye-shaye ba banda ake yi 24 hours wanda wayannan abubuwa ne da ya kamata mutanen mu muma ba za mu zuba wa gwamnati ido kadai ba mu da muke cikin unguwannin ne ya kamata mu yi wa kanmu hobbasa yanzu malami ne amma kon da ya wuce ka kalli irin wulakancin da yara suka yi wa mutane tsakanin kofar Nasarawa da dan Agundi da abin da ya kai
0: kofar famfo
1: san kofar famfo
0: abin nan kai kofar abin nan sabuwar kofa
1: sabuwar kofa kai
0: daga sabuwar kofar ma
1: sabuwar kofa kofar Nasarawa
0: sabuwar kofa ma sau biyu ne ga ranar Juma'a na ji an ce da kuma ranar Lahadi
1: to wulakancin da yaran nan suka yi wa mutane kare ba zai ci ba a tsakankanin al'umma wai yaran nan su sunawa ne dukkansu su sunawa ne kuma wasu abubuwa ne da suke faruwa wato shi yasa malami ne duk lokacin da mutum zai yi aure ya duba ya ga daga ina zai auren sannan kuma in yassa ce ya duba tsananta bincike zai ga wa za ta aura waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da nasaba da lalacewar yara lokacin da mahaifin yara ya zama shi ma wani iri ne to dole ƴaƴansa za su zama wasu iri ni in ban san daidai ba to ba lalle ne in nemi daidai akan abin da na haifa ba idan gurbacewar tunanina da hankalina ya tafi da nisa to fa bana tunanin wani ya zama nagari saboda ni ai abin da nake yi bana kallon sa a ba daidai bane wanda yake kallon abin da yake yi a ba daidai ba shi yake tunanin kada wani ya zo ya yi ba daidai ba bari ya hana shi to amma lokacin da kake abin da kake na ba daidai ba kake ganin ka haifi ɗanka abin alfaharinka ne a jahilci ya gaje ka waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke faruwa lokacin da yaran nan suka zo aka zo aka dinga yin wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau jami'an tsaro sun tare can to yaran nan da 'yan unguwa ne sai su bullo ta wani lungun idan ka tare nan sai su bullo ta can
0: sun san mun koyi na shi da fice
1: wajen unguwa su ci unguwa su ci yanzu ni misali nayi primary a Kwalli primary school tun daga tsohon bariki har kabilla gwangwazo babu lungun da ban sani ba ba ta inda in ka tare ni ban san inda zan bulla wani waje ba to yaran nan fashigen haka ne daga tun daga titin kofar Nasarawa ka tsallaka yan buta tun daga nan har kofar Wambai har gadar Salga babu inda in ka matse ni anan ban san ta inda zan bulla in fita ba to ka gaya min ta inda za a iya cimma wa'annan yaran waɗannan abubuwan da suke faruwa dole sai iyaye sun bada gudunmawar da ya kamata su bayar to amma kullun wasu abubuwan idan an kalli gwamnati to ita fa gwamnati ba zai yiwu a ce ita kadai za a barwa ba ita gwamnati inda take da laifi wajen sassauta hukunci idan an kama kuma yan sanda sun tabbatar da cewar an aikata laifin to sassauta hukuncin da ake yi shine matsalar shi kuma ba sassauta hukunci ba damar da ake bayarwa ta beli ko wani abu su kuma gurbatattu daga cikin yan siyasa sai su shiga ciki

0: sai su sake fito da yaran nan balagurbu kuma su sake fansa mu a cikin
1: mala blaji wannan magana da kai mun sai na tuno a wata hira da ake da kakakirin na yan sanda ta jihar Kano a Kiyawa yana cewa akwai inda ake fadan daba a nan jihar Kano sai aka yan unguwa suka kirawo jami'an yan sanda aka zo aka kame aka abin nan to an kama yaran nan an tafi da su kawai wata mata sai ta kirawo waya wai an kama kaninta yana waje yana kallo ana fadan daban kana waje kana kallo to shi ne take kara wuya za a saki shi to kage ta irin waɗannan abubuwan za a iya cewa sakacin iyayen ne
0: tana da number wayar da za ta kirawo cewa an kama shi yana kallo me yasa bata kira shi a wayar da yake kallon ta ce dawo gida fadan daban ake ba
1: wai yan sandan fa take gaya wai kallo yake a kofar gida wai aka zo aka hada da shi
0: ba zai shiga gidan ba shi yasa ba zai shiga gidan
1: shi yanzu yana ma kallo ana fadan daban sai zo na kofar gida yana kallo
0: kallon me na kallo
1: to
0: ai bahaushe ya ce da kallon me sara gara kallon me kashi
1: to
0: wannan wali ne kawai zai dame ka amma wancin idan aka sara maka ya same ka zaka warke yau ne doyi kuma fa in ka bar gurin ai ya wuce
1: kuma ka
0: dambe banda ma rishin gaskiya da daurewa rishin daidai da ba rishin daidai goyen baya kawai shikenan shi kallo yake
1: to
0: tuwo ne da shi a ida da ba zai gudu ba koko bai san sare-sare yake ba in haka da shi ake kenan ko kuma wani rahoto yake so
1: ya kaga da irin waɗannan abubuwan su suke faruwa na in yaran nan an kama su su iyayen fa su suke zuwa su je su fito da su
0: to ai
1: yanzu kaga yanzu ta zo tana cewa wai yana waje yana kallo
0: su malami ne
1: tana gida ita ba ta san me ake ba amma ta ce yana waje
0: shi da zir akwai wata unguwa da naje nan wajen unguwar da bai akwai wani wani ofishin bijilanti da na gani ban taba ganin irinsa ba kan wani mutum ne ya zo ya sai guraren ba dishi ya siya gida ne da wayanda aka tsare wayanda suke da laifi wasu iyayensu suna kawo su a dan yi musu tarbiya na wani lokaci su gyara a sake su da sauransu akwai shugaban gurin ana ce masa Babalili akwai wani abokin murtala namu na nan Aliyu yana sai da shadda a kantin kwari shi
1: na sakataren gurin
0: to wata yan wani abu ne ya faru na je gurin wallahi malami ne da na je abin ya bani mamaki yanda aka tsara gurin da kowace unguwa za ta yi irin wannan abin da za mu samu sauki wallahi a area duk inda yaro ya kai da rishin kunya yana shakkar a kai shi gurin Babalili kuma dokar su in dai members ya karbi wani abu a hannun wani wallahi sai sun kore shi kuma ya koru ba yadda za a iya dawo kuma ofisoshin jami'an yan sanda na yankin karka so ka ga yanda suke da kyakkyawar alaka da gurin idan suka yi yanda doka ta ce su yi za su dauki abin da ya wuce hurumin su za su kai akwai police command na nan wajen gidan murgayi Malam Isa Karabiu to kaman gurin yana da alaka da wajen to zaka ga abubuwa da ake tsara amma yanzu idan aka zo aka ce Malam Aminu waɗannan yaran mu kawai za mu zuba musu ido saboda muna kaunar su to Malam Aminu yaushe za mu warke
1: babu gaskiya
0: waɗannan matsalolin da
1: suka faru kuma gaskiya za a iya cewa jami'an tsaron nan suna kokari iya kokarin da za su iya
0: ya za su yi
1: sai an ba su haɗin kai
0: gaskiya jami'an tsaro ne ni an haife ni a abin nan a Sakkwato ko an haife ni a Katsina ko an haife ni a Kebbi ko an haife ni a Benue ko Jos ko Kaduna ko Niger aikin dan sanda ya kawo ni nan garin
1: ko a kanan
0: makarkin ko a kanan gaji ai ba ku na kace ana fadan daba amma yaran nan daga nan lungun suke shigowa zuwa nan lungun in an ce unguwa kaza ce ni fa ba koni inda nazo nan na sani ta ina na san zan bin bulle ta can amma inda al'umma suna shiga cikin harkan nan ba za su suna tare da su ba za su ce mu fita nan ba muna sa rai za su iya bulla ta nan duk wanda ya fita nan can zai bulla mu da tsesa a can to sai aka runguma hannu kawai
1: yasa za ga wani lokacin ma yana su jami'an tsaron kofar rago mu da ya buwa ne ya shiga wani lungu
0: yawwa sai su tare
1: sai su tare
0: ni kuma bindiga aka bani ba abin damar in harbi mutum ba shi kuma ba wanda ya bashi wata doka ce ta shedan a hannunsa kawai zai iya tarata ya sare ni inda zan mutu to kaga yanda ni zan saki jikina in je a kashe ni a wofi benefit dina ma ya zama bala'i gashi nan ana ta korafi idan ka sake ka mutu ko a wani bangare a aiki a kasar nan sai ranka ya bace kafin al'umma ka kafin iyalin ka su karbi dan abin da za a bayar na kamutin kuma sannan babu wani reward dan kamuta kana aiki a kasar nan babu
1: iyalanka da matanka
0: kuma babu wani idan ka sake aka samu fajirai a gaba wallahi kafin matarka ta karbi benefit din sai sun mai da ita kamar karuwa
1: inna lillahi
0: wasu daga cikin su wannan rishin imanin suke yi wanda zaka ga cewa mutum baya tunanin cewa

0: shi ma zai iya mutuwa gobe ta sama tatta zo neman nasa haƙin wanda wayannan abubuwan yana da kyau mutane su kalla shi farai ɗaya ne yadda nake da ɗaya haka kake da ɗaya haka wancan yake da ɗaya daman nan kuma guda ɗaya ce in ka same ta anan ni zan iya samu a can wani ma ya samu a can ka kaddara ban samu dama ko ɗaya anan ba a lahira sai na samu dama da ni da wanda ya samu dama anan da ni da na samu dama a lahira wa ya fi riba waɗannan abubuwan yana da kyau mahukunta su tsaya su kalle su da idanu na basira amma Malam Aminu a abin da ya faru na wasarere da hukumomi kan yi da abubuwa musamman a tashin kayayyaki musamman albarkatun mai ka kalli mai
1: gisai
0: na manyan motoci ka kalli fetur ka kalli shi kansa ruwan girkin nan na gas din nan yanzu ka kalla yanzu kake ban labari cewar ga wani guri ana sayarwa kaza ni kuma na ce maka jiya na siya kaza kuma ka ce mun yau ma an samu rigi a daya wajen
1: to ai mamakin da nayi saboda ko a bakin titi inda ake siya su waɗannan gas din sai ga bai kai na inda yau naje na siya ba so abin sai bani mamaki nace to wannan kaga babban waje ne fa a ce babban waje irin kamar ultimate company za a ce ultimate yana sai da ya kai 1,600 naira 80
0: to 1,000 ni na gaya maka jiya yayi ranar 1,400 na siya kuma yau ka ce ma an maida shi da
1: 1,400 na hango da
0: 1,450 jiya na siya kaga daga jiya zuwa yau an samu ragin 50 to me dalilin da yasa wannan ya fi wancan tsada ko kuma a irin abin nan ne da masu harkar
1: yawa za su ce
0: sai idan ya tashi yau
1: za a kara
0: za a tashe shi yau amma idan ya sauka yau za a ce ai mu namu tsoho ne ba za mu sayar ba sai an yi kaza
1: to amma kuma Malam Abdullahi wajen sati guda fa ko wance wajen ya kai wajen kwana
0: shi yasa na gaya maka kowa
1: da aka ce wannan ya fara sauka ga abin nan gas din amma kuma yanzu a ce babban kamfani irin wannan suna sai da gas akan irin wannan farashin
0: to Malam Aminu yanzu
1: dan ni gaskiya da na gaya maka din nan kawai dai na dage ne
0: a ni in ni ne kai ba abun kunya bane an dauka din in ce a damun da ita ba zan iya siya a haka ba zan je wani wajen in siya inda ya fi nan sauki ba zan iya siya ba ba abun kunya ba ne yanzu in zuba maka akai aka ce kudinka bai kai ba da naira 200
1: ba aka dauka ba
0: wanda shi kashi yanzu ya gaya mama magana ya ce malam me yasa ka san kudinka bai kai ba ka sa aka zuba ma to tunda ko haka ne ba kunya a ciki ai kowa miƙa yake daidai bargwan
1: karin wajen 4,000 fa
0: to a gani me ka wannan rishin doka inde kowa yana da dama yayi abin da ransa yake to wai a ina ma ka sai gas din ne
1: a na ultimate na sharadan
0: to ai ka tanga ce ta raba su da wajen wannan na
1: wannan yayyera
0: nan ka tanga
1: ce ko ta raba suna waje ma daya kenan
0: a waje daya su inde na sharadan ne
1: a na ultimate a na ultimate
0: a gani wanda kamata ya ce hukumar da take kula da farashin ni abin da
1: kaga ma ai tayi magana hukumar sai suke cewa ai za su iya tafiya yajin aiki
0: abin da
1: take kula da kai
0: gede Malam Aminu idan ni ina sai da kaza kai kana sai da kaza duka iri daya to me yasa wancan yake sayarwa a kaza kai ba za ka sayar a kaza ba to idan ka ce min ai kai naka mai tsada ne
1: Malam Abdullahi
0: amma ni kuma zan sa ka a rada
1: Malam Abdullahi
0: nan da wani abu ya tashi Malam Aminu in dai wannan ya tayar kai ma ka tayar sai na kama ka wallahi
1: kuma Malam Abdullahi ka duba dan fi duba farashin alal misali a wasu wajen akan samu irin dan farashin bai fi naira 10 bane a ce karkari baya wuce naira 10 ko 20 irin wannan to kaga wannan za a iya dan dubawa to amma a ringa ganin farashi yana bambanta nesa ba kusa ba wajen karin naira 200 ko 300 kaga irin wannan za a iya cewa to akwai matsala ko kuma akwai rashin tausayi ko wani abu
0: Malam Aminu duka wannan abubuwan da suke faruwa rishin imani ne cikakke a zakatan wasu daga cikin masu sai da kayayyaki a kasar nan ai ba zai yiwu ba babu wani wanda ke sai da albarkatun man fetur a nan garin da ɗaya daga cikin albarkatun man fetur ɗin nan zai ƙara naira 100 ya ce to ni bari in bari sai sati mai zuwa zan ƙara ba na jin akwai shi a nan garin in kuma akwai shi mun ba da za mu buɗe layi a zo a gaya mana wane idan aka ce mai ya ƙara naira 100 gidan mansa baya ƙarawa sai rana ita yau idan an ce yau asabar aka ce an ƙara 100 to shi ba zai ƙara 100 ba sai rana asabar ta sama idan akwai shi a kira waya a gaya mana yanzu amma babu wanda shi kuma za a ce masa ya sauko yau ya sauko kaman yanda ya tashi yau ya ƙara yau shi kuma na imani duk garin nan ba gidan man da za a ce yau mai ya sauko shi ma ya sauke shi a yau babu shi shi ma akwai shi za mu buɗe layin waya a gaya mana waɗannan abubuwan da suke faruwa ya kamata mu mu dinga yi wa kanmu adalci kullun ina faɗa Mallam Aminu ita dukiyar nan amfaninta in ana raye ne wallahi in ka mutu wallahi in ka mutu da wanda ya mutu ba shi da ko sisi da kai duka ɗaya ne duka a ƙasa za a shiga kuma duk arzikinka a ƙasan nan kowaye kai in dai ba wani abu ne zai faru ba billahi lazi Mallam Aminu a filin sadaka za a saka ka karibi a ciki dan ba kowa ne zai ce in na mutu ga fili can na siya a saka ni a ciki ba akwai masu arzikin da suka mutu ma a garin nan duk arzikinka sai da aka je aka yi ta banbaki da roko da neman alfarma ma aka yadda abin ne ka a wani waje wanda idan kudi za a sa a sai inda za a binne din akwai kudin da za a sai inda za a binne mutum dubu amma alfarma aka nema aka ce abin ne ka to idan kuma ka mutu a yanzu daga a kewayen badala kap duk arzikinka duk kudinka kowaye kai a yanzu idan ka mutu a filin sadaka za a binne ka babu wani mutum wanda ya tana duwan waje yace sai dai a binne shi in ka dauke in yana da gida shi kadai ne in yana da gida yace a binne ni a gidana amma kowaye in ya mutu a filin sadaka za a binne shi kuma abin takeicin Mallam Aminu waɗanda suka yi wannan sadakatul jariyar suka sai waɗannan makabartin da ake binne mutane akwai mutanen da idan ana lissafin kuɗi a yanzu mutum ɗaya ya fi su kuɗi so dubu in za a kirga abin da suka bari da sanda suka sai makabartar da kuma sanda suka mutu in ana maganar abin da yake da shi yanzu ya ninka su so dubu mai kankantar abin Mallam Aminu duk yawan dukiyarka kai kake ganinta da yawa lokacin da hisabi ya zo kanka ko a karamin lokaci za a gama kai da kanka zaka faɗi ba daidan ka ba da kanka zaka faɗi da cikinka da kanka zaka faɗi tarnakin da kai yi wajen hana wani abu dan wani abu ya faru ya zo aljihunka da kanka zaka faɗi kudaden da aka baka kai wa al'umma aiki ka cinye da kanka zaka faɗi aikin nan gaskiyar kudin sa 100,000 ne amma a gwamnatance muka saka 500,000 ko miliyan 1 muka yi kaza aka dauka zaji kowa da kansa zai fada da kai kaza aka dauka zaji kowa da kansa zai fada da yan baran dan da yan frontin din da kowa sai ya zo gaban zatin Allah ya fadi me ya faru ranar da babu wani rufe-rufe yadda kake ganin ka a wani ne kai to wanda kake ganin ba kowa din bane ranar shine zai zama wani a gaban zatin Allah zaka tona kanka asiri tun daga farko har karshe ya kamata mutane su sani wallahi wallahi kan shedan ya yaudari mutane suna kan kujeru su rika ganin kamar dawama za su mutane su rika mulkan mutane kamar halittar su suka yi ba abokan rayuwar su bane yana da kyau waɗannan abubuwan wato Mallam Aminu ko masu mulki da mu talakawa kowa ya sani cewar duk rayuwar nan da muke yi ko wallahi tallahi ba zubo mu akai kawai mu rayi yadda muka ga dama ba mu mutu shikenan mun zama ƙasa ba sauran hisabi a'a da manufa Allah ya halicce mu ya halicce mu za mu rayu za mu yi aure za mu haihu mu ba da tarbiya mu kuma shugabanci wa'ansu mu jagoranci wa'ansu kuma za mu mutu kuma wannan makarantar da muka zo za a duba certificate din mu jarabawa nawa akai mana maki nawa muka ci a'a ba mu zo makarantar bane da muka zo kunnan kashi muka yi ana karatun ba mu ji ba a'a ya akai kowa sai ya zo ya faɗa tun daga farko har ƙarshe yana da kyau mutane su sani wallahi billahi alazim Allah ba zai yafi haƙin wani akan wani ba dukkanin mutumin da ya samu wata dama ya zalunci talaka ya kuntata masa saboda shine da dama to ya sani wallahi Allah sai ya saka wa wannan talakan koda mutum ba musulmi bane shi to za a jibgi laifin talaka wannan alhakin sa a dora maka kai kuma ka dashi ka wuce da shi wuta wanda wayannan abubuwan yana da kyau mutanen da Allah ya rabauta su da damammaki ba mulki ba ba aikin gwamnati ba ba kasuwanci ba ba ko menene Allah ya sa kake a ciki ka isa zaka iya sawa zaka iya hanawa zaka iya murda nan zaka iya juya can zaka iya tsaida nan zaka iya tada can to ka saka Allah a gaba ka rika kallon me kake yi ka rika kuma tunanin me zai faru gobe ran da gobe kiyama
1: to Mallam Abdulhadi bari mu tafi ga masu sauraro like na mu waya suna ta kadawa tun dazu masu sauraro za ku iya shigowa a cikin wannan a daidai wannan lokaci domin bada taku gudunmawa akan lambobin waya kamar haka 0204 6059 sai kuma 0 0664 6 9 5 5, akwai kuma 0226 6 9 5 7, akwai 0226 6 9 5 4, sai kuma 0226 6 9 5 8, akwai 0226 6 9 5 6. Waɗannan dai su ne a layukan wayoyin da masu sauraro za su iya kiran mu domin ƙarin bayani a cikin wannan shiri da muke tattauna. Mita 93.4 da Arewa Radio, da muke tare. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: To da muke tare.
2: Hello.
1: So wallahi na sa Mita 93.4 da Arewa Radio. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, da muke tare.
2: Mallam Aminu da Mallam Abdulhadi, Allah ya saka muku da gidan aljanna.
1: To amin ya Allah.
2: Dan wannan kira da kuke, Allah Ubangiji ya sa ya kai kunnan da ake da bukatar ya kai.
0: Amin.
2: Saboda Mallam Abdulhadi a yanzu haka kaga sai man fetur zan tafi, amma yayin da san hanyar je za zan su man fetur. Saboda ya dan fi saukin lita. Naira 40,000 ka take suka mun 25 a daidai wannan lokacin, amma idan na je san na samun 38,500.
1: An dan samu ci.
2: To abin da nake sayan sa naira 2,800 da naira 50 ne yake suka mun, amma a yanzu haka na kai wayan nan tabban ta kunje sun sayan su naira 38,000.
1: An samu ci dagi kenan.
2: Eh, an dan samu sauki gaskiya. To me ya jawo wannan? Kaga ga ya kusa da ni, amma ba zan je kusa da ni din yanzu.
1: Gaskiya
2: ne. Amma ke. Saboda amma ke litar idan na je bukata ta ba za ta biya ba. Ina ji ina gani haka ban tafi ne fa. To saboda haka kamar yadda kuka faɗa shi wa gabanin mu, ko ji tsoron Allah, fitina ba za a mutu za a tsaya a gaban Ubangiji ya mana ya sabi ɗaya bayan ɗaya. Wayar nan da muka kira idan kasa bi muka yi musu, Allah zai bi musu haƙin. Mu ma kuma yanda suka shugabance mu, idan ba su gudanar da al'amuran da ya kamata a kanmu ba, za a yi mana ya sabi a gaban Ubangiji ɗaya bayan ɗaya, ba wanda zai tsira. Saboda haka kiran da nake, Allah Ubangiji ya saka muku da mafificin alkhairi.
1: Amin ya Allah.
2: Mu kuta koma hida gidan aljanna.
1: Amin amin.
2: Musa mai zafi markar da karamar hukumar wara.
1: To muna godiya muku. Mita 93.4 da Arewa Radio. Assalamu alaikum, da muke tare.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mallam Aminu, barka da kokari.
1: Yo, barkin ka dai, da muke tare.
2: To sai sai kuna tare da Sani mai gida gerenya daga nan karamar hukumar Minjibir.
1: To Mallam Sani.
2: Mun yi tattaunawa da akai musamman a harkar man fetur da ake ta batu. To ni a mangata na ganin da a shawarce ne ya kamata gwamnati ta inganta mana matasanmu na gida. Ba da idan aka inganta, suna ganin cewar mukan matasa za mu samu aikin yi, daga cewar an rage wannan abubuwan da ake. Don kuma matsalar tsaro da ake fuskanta yana da alaƙa da rashin aikin yi da muke fuskanta. Kuma insha Allah ina da yakinin cewar in dai an kyautata wannan ma'adanan a albarkatun ƙasa, aka zama cewar muna samar da mai sosai da sosai. Saboda cewar shi kansa kayan masarufi ya ragu, saboda muna da yakinin in dai man fetur din yana sauka, insha Allah kayan masarufi da sauran abubuwa ma za su zama cewar an samu sauki a ƙasa gaba ɗaya.
1: Allah ya sa.
2: Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya, Allah ya bamu shugabanni na gari.
1: To amin ya Allah. To muna godiya Mallam Sani. Mita 93.4 da Arewa Radio. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To da muke tare.
3: Sunana Kabiru mai biro ɗan daɗi.
1: To Mallam Kabiru. Na'am.
3: Wato ana ji, wato mu babban illan ma da hakikanin gaskiya yanzu har yanzu abinda muke shan leta 2,000 da yake ba gidajen mai gare mu ba, kuma wasu ba za su rage ma ko kwabo ba a halin da ake ciki har yanzu haka abin yake. Kuma ga man nan ya rabu, amma ko da yaushe mutane sai su dinga magana a bisa cewar man nan gashi. To kuma in yau akai kari za su kara, in yau akai kari za su kara. To bai kamata ma ni ma kamar yadda babba ko ya faɗi a ce man nan da dai ana dinga mana karfar sai kariya ko ya faɗa da yasa. To mu sai in ga cewa to wai man nan muna faɗa iya kasan nan, kuma da ana mana kariyar tacewa da shi ana tace shi a kasan nan. Kuma man nama ma a ce ya fi kyau, amma kuma sai a zo ga tsadar, an sayan ma da tsadar, kuma an sayan ma da tsadar sai gaman ma ba kyau ba, wani kana zuba shi a abin hawanka. Wallahi tallahi za ka kamar iska ya tashi, saboda mai arha ake bi ba ma a kawo mai kyau. Koko mai leta dama a kore leta a sayan ma da abu a gada, amma a zalince ka zalunci bi, wani kira za ka yi game da wannan zalunci bi a gada da ga kuma ba kyan leta. Allah ya kyauta, na gode ka gari ‘yan daji.
1: To muna godiya Mallam Kabiru mai biro ɗin da to ai na gama ba ma har fetur ba, shi ma gas din yanzu ya shiga ciki tun da yau gashi ran ni ma gani gado ne ba jiyau ba, bari mu kalbi wannan sago Mallam Abdulhadi.
4: sanda sanda kai tuna ni sauraron radio babbar tashar kadar yayi ita 93.1 zangon FM Arewa radio faɗi ra'ayinka.
1: Sauraro barkanmu da dawowa daga sashen namu na tallace-tallace wanda kuma kafin mu tafi ga sashen namu na tallace-tallace muna daukan ra'ayoyin masu sauraro game da maudu'in da muke tattaunawa a radio. Bar mu dauki line number mita 93.1 Arewa radio. Assalamu alaikum da muke tare. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
1: To da muke tare.
5: Eh okay sai kuna tare da Zakariya da ke garin Danga garin hukumar Kura.
1: Na'am.
5: Gaskiya ne na ji batun da kuke tattaunawa, gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi. To gaskiya ne ni yanzu kaga inda mu da yankin mu ka muka kudurce na farko wanda siyasa ya zo to za mu ce mar duba hanyar da ka biyo saboda ka ganta ne yanzu aka dau mara lafiya bai yi ma wani kamar mace ce mai ciki kafin a kai ta asibiti haka fitar da ita to wata za ta iya ko a rasa ranta haka ko kuma ma ta haihu. Sannan kuma ga makaranta Umar Abaisi jigon wacce yake ya kayi ta zaka je maka samu wannan matakin. Yanzu akwai makarantar da tana nan mu da yankin mu tana nan shi iyaka ta kwan da aka buga ni. Wannan din kwanan iska ta yayi shi. Ba a tafilin din da komai.
0: Ya sunan makarantar?
5: Ta nuna mutum da yana da wannan aje ce ga aikin da ya kamata to yawanci gaskiya.
0: Ya sunan makarantar? A wace waje take?
5: Na?
0: Ya sunan makarantar?
5: Eh makarantar mu ce ta nan garin mu Danga haka da tufa nan
0: primary ce?
5: Eh primary ce.
0: Okay ta garin Danga din?
5: Eh
0: ajujuwan guda nawa ne suka yayi?
5: Ajujuwan guda uku ne na.
0: Duka kuma sun yayi?
5: Sun yayi.
0: A wannan damunar ko kafin wannan damunar?
5: Na?
0: A wannan damunar suka yayi ko kafin damunar?
5: A tun damunar bara.
0: Kuma har yanzu ba a gyara ba?
5: Wallahi har yanzu.
0: To.
5: Yawa, Zakariya dake garin Danga mun gode Allah ya saka
1: mun gode Zakariya. Mita 93.1 Arewa Radio. Assalamu alaikum da muke tare.
6: Wa alaikum.
1: Wa alaikum salam.
6: Ina na ya kome rari Haruna, ina kiran ku daga nan ruwan Jajigawa.
1: To Allah ya kubu.
6: To muna babban baiko barka wannan Allah ya sa a gama lafiya.
1: Amin. Mita
4: 93.1 Arewa Radio.
6: Hello?
1: Muna sauraron jin ka.
6: A ni tambaye da zan yi wa Dala wai ito wannan kungiyar ka CPC CPC da ke kwa CPC waye ta fati ba ta iya bi a duk inda gidan mai yake ka dan dudduba wanda price sa sai ga gabe rage ba ka dan dakatar da shi ba ta da wannan daman ne.
0: Ai akwai hukumar da take kula da wannan farashin na albarkatun mai da sauran su da dai na san akwai DPR akwai weight and measure akwai wacece ne to yanzu
1: dokar da aka
0: yi dokar da aka ban san ya wace makoma suke kai ba ko kuma yanzu wani aiki suke yi dan gaskiya dan da dai akwai su amma ni yanzu gaskiya na dade bandeji duriyar su ba amma za mu tambayi waɗanda suke da zurfin sani a harkar da ta danganci man sai mu ji me ya makoma su.
1: To Mala Bladi kamata mu karkare shirin masu kwani lokacin nan
0: malami ne mai gas zance dan naga gas nan yayi ma ciwo yawa
1: an ci ana samun sauki to mu kaga ba mu ga saukin ba kenan
0: wato da aka ce sai ka zama na uba jiya
1: wani
0: abin ya zama abin da ya zama to malami ne maganganun da
1: muke ga takardar tana nan dai
0: ya
1: aje ta
0: duka abubuwan da suke faruwa wato idan an tattara gabaki daya in an yi tabarawo ne sai an yi mabisau wato malami wato wasarere da sakacin da ake ne a kasar nan abin ya ta'azzara wannan abubuwan shi yasa suke iya faruwa wasu abubuwan zaka ga cewa in ka kalli mahukunta kaman waɗannan matsalolin waɗanda ba sa cikin lissafin su ne kuma ba su dame su ba ni a ganin da nake ni kadai wato waɗannan abubuwan da muka farfada inda a ce abu ne wanda ya dame su ai da tuni an dauki mataki yanzu misali dukkanin wani abu da zai faru idan ka shiga hurumin da ba sa so ka shiga zaka ga yanzu nan kafin minti 10 za su dauki matakin dakile wannan abun amma ne dukkanin abubuwan da suke faruwar zaka ga abubuwa ne waɗanda akwai sakaci amu a mahangar mu da muke gani sannan akwai rishin kulawa da kuma ba da goyen baya wajen faruwar wasu abubuwan da suke kaman na ba daidai ba yanzu Malam Amina a kasar nan aka ci karo da ma'aikata su kutum ta bogi wanda Malam Amina a kasar nan an samu dan sanda na bogi an samu soja na bogi an samu immigration custom ko duk wani aikin damara da ake a kasar nan ba wanda ba a taba samun na bogi ba a nan kasar hatta a bangaren lauyoyi masu shari'a alƙalai an samu nabogi malami ba na jin akwai wani aiki a duniyar Najeriya wanda ba a taba samun nabogi a cikin sa ba idan ka dauke pilot shi ma dalilin da yasa tsananin ne ya kai tsanani da baka isa ka zo ba sai da ingantattun takardu kuma ingantattun takardun nan ba lalle a ce kasar nan ce kawai take dubawa a ce an sahale maka baka iya dole sai da sa hannun wata kasar amma inda iya kasar nan ce kawai za ta kula a ce wane ya iya ya dau mutane ya hau sama da su wallahi akwai yankin da idan aka je sai an samu waɗanda suka bada wani abu aka ba su wata takardar waɗannan abubuwan yana da kyau a farga rishin yin waɗannan abubuwan malami ne yasa aka samu ma'aikata su kutum da guda ta bogi wanda kuma har budget aka yi mata na 1.3 billion naira kuma da ma'aikata kuma tana da gurbi a sakatariyar gwamnatin tarayya a tsakiyar Abuja
1: da account
0: a CBN wannan wani irin sakaci ne kuma annan kasar malami ne saboda sakaci za a kamo dan ta'adda wai ana sulhu da shi kuma yazo da uniform din soja a jikin sa wanda watakila wani sojan ya kashe ya saka uniform din nasa yazo kuma yazo ana sulhu da shi wannan wani irin sakaci ne malami ne waɗannan abubuwan da suke faruwa wallahi in aka ci gaba da irin wannan ko wallahi tallahi wanda yake ganin yana da kariyar ma za a wayi gari bai da kariya dan kariyar tasa ba za ta yi aiki ba saboda wanda yake kare shin yana cikin waɗanda aka mayar 20 she bindigar kawai aka washi amma ba jin dadin rayuwa yake ba ni ne nake gadin ka nake kare ka a matsayin ka na mai mulki ko zababbe dan majalisa ko wani abu makamancin haka amma masifar bashin da take kaina da yunwar da take jikina ni kadai na san me nake ji kai kuma bulbul da kai kana cikin sanyi alfarmar da ake mun kawai in shiga mota mai AC saboda ina kare lafiyar ka da bindiga a jikina wanda wannan abubuwan ya kamata a duba cewar a gyara waɗannan abubuwan amma malami ne Allah ya kai mu mako mai zuwa wannan maganar ma'aikatar da aka samu sukutum da guda zamu fashin baki akan ta kafin mu wuce kan program din mu na mako mai zuwa
1: to mai sauraro da haka muka zo ga karshen wannan shiri na wannan sati sai kuma wani satin kenan idan Allah ya kai mu zamu sake dawowa tare da Malam Abdulhadi Sanu fa na salawa a cikin wannan sabon shirin na ilimi da tarbiya sunana Amini Idris nake wa masu sauraro fatan alkhairi nake ji ba

0: amma kai da ka gaishe shi Allah zai daukaka darajarka ka girmama mahaifinka da kai hakuri da gazawar sa Allah zai daukaka darajarka shi saka da yawan lokaci mukan ga yawa matasa zaman iyaye wallahi ba zaman alfarmar su bace alfarmar ku ce wata kofa ce da za ku samu daukakar duniya da lahira wacce babu irinta in ta tafi sai ka je ka samu mai hankali da ya rasa iyaye zaka ji ciwon da kuncin da yake to da aka matasa yadda iyayenmu suke mu'amalantar mu mi hakuri ba kiyayya bace mu karbe shi a yadda yake ibada ne da kuma budi a cikin duniya budi kuma ga lahirar mu zaman lafiyar goben mu saboda haka duk abin da ya faru da mahaifinka da kai ka gaya wa kanka nawa ka siyo shi a kasuwa yaushe ka je ka zabo shi amsa za ta zama Allah ne ya zaban shi ya zama uba
1: gaskiya
0: to ka ji yanzu da ka tuhumi kasancewar sa ko cancantar sa ka sauka daga layi in mata ce ka zargi kanka in da ba ne ban shara in aura wane ne ni ne na garaje na je na aura to saboda amma idan iyaye ne zaban maka Allah yi ba shi ya kai ba zaban maka yi saboda haka ka karbe su a yadda suke duk shakawar su da lalacewa su da duk abin da mahaifinka zaka zarge shi yayi na gazawa sunansa ba zai canja ba
1: haka yana nan a matsayin mahaifi
0: annabi ibrahim da mahaifin shi me ake cewa abi abi ya abati ya babana sunansa ba zai canja ba wannan mahaifi ko da kafiri ne sai aka ka kyautata mu'amala shi a cikin duniya amma kakkai mai biyayya inda ya saba Allah sai daga ƙarshe muka tausar da zuciyar iyaye muka ce matsayin su biyar gobe ko da ƴaƴansu sun yi abin da zai ke na rage matsayi dan yanzu ka zo sarki ya wuce baka gaishe shi sunansa sarki
1: haka yake
0: gwamna ya wuce baka gaishe shi sunansa gwamna kai dai sunan ka mara kunya
1: sosai ma
0: to shi ma iyaye ku daina kumburi da saurin fusata kalmominku da ayyukanku yana da tasiri akan ɗabi akan rayuwar ƴaƴanku dan yaro ya tuzarta ku ku gaya mishi irin maganar da ma'aiki ya gaya mutanen ɗaifa Allah Allahumma hadi qalbi ya abul hadi ummi fa innahu la ya'lamu ko wani abu makamanci wannan Allah ka shiryatar da su basu san ni bane ban san wane ne ni ba so a tausa harshe iyaye musamman maza wannan doguwar rayuwar da Allah ya baku accumulation tattara muku gogewa yi daukaka tunanin ku yayi cikar kamalan ku yayi falan mastawa ataina ko annaba yana jinkirta musu wata ran samu shekaru saboda cikar hankali so a wannan shekarun shi ne muka lallashe ku iyaye maza muka ce da hankali za ku yi amfani da tunani ba da hamasa da cancanta ba in dai so kuke ku ceci ababen kiwon naku idan ku so kuke ku more to sai ku yi sai ka tsine mar sai ka zagar sai ka kausa samun harshe sai ka kore shi daga gida in yayi sabo in yayi maka ba daidai ba Allah ya taba korarka daga duniya da kai ma ba daidai ba
1: ina
0: alati bu inda Allah yake ake to ake tambaye da yayi daga cikin sahabbai sai na abokan lokacin da abuwa ya faru ka ce kai baka so Allah ya tausaya maka ne maka gafara saboda haka wannan sakon shine na bangaren uba wanda muka yi shi a sati na biyu saboda haka ƴaƴa ku yi hakuri ku karbi iyayenku a yadda suke Allah ne ya zabar muku iyaye ku mu'amalanci ƴaƴayenku da amfani da tunani da gogewa da kuma sanin cewar ababen kiwon ku ne gyaran su kuke so ba fusata da neman biyan bukatar zuciyar ku ba ba lallai sai sun gyaru kuma kuna kallon su ba ko da gyaran ku kai sai da ƙasa ta rufe muku ido suka zama nagari ku kun ci riba kuna dai so ne ku je gurin Allah da cewar abin kiwon nan da kaban nayi abin da zan iya ku lura da canje-canjen zamani da aka samu kada ku yi saurin sadaukarwa da shedan miƙawa shedan ƴaƴanku kawai dan ya ja kun ja ka ce je ka
1: kaban masa
0: hannu ka ci gaba da ja yadda annabi Nuhu ya yi
1: na
0: sai mutuwa tare
1: da shi ta jiya mallam na ga wani bidiyo na ga a shafukan sada zumunta irin dan tinkiya ne ya fada kwata sai ake cewa bai hakura ba ya jarraba nan hanyar ya kasa ya jarraba can yana ta jarraba da karshe dai ya fitowa
0: ya fito
1: eh bari mu leka sashin talla alabashi idan mun dawo shirin

0: barkamu da dawowa daga sashen mu na tallace tallace malam mun dawo sai mu dora daga inda
1: muka tsaya ai dora za ai kai ka bamu labari sai ka
0: tsara a ai ina je karshe ai na ce daga karshe dan wannan tinkiyar saboda jajircewar sa
1: sai da ya ga
0: ya fita daga wannan
1: to mu kuma da yawan iyaye inda ake samun gazawa bari tunda inda ba yayi mana haka bari mu kuma yin wani abun mu ma wato iyaye maza a madadin samari da matasa
0: to fa
1: muna lallashin ku da roko ku yi hakuri kuna da shi ku kara amma ku bambance tsakanin jin dadin ranku da kyautatuwar abin kiwon ku akwai wani uba da muka taba tattauna da shi abinci akai sai yana da mace fiye da daya sai matar ta zuba mishi irin ta eba naman miyan da yawa ta zuba mishi ta zuba mishi duka dai wani kairata na girki
0: sai aka zuba mai a mazunan sa na babba
1: sai aka bar ƴaƴan
0: haka
1: ita batta da ƴaƴa ai ƴaƴan wata take
0: abun
1: da yazo sai kiran su sai tattauna yace ni yanzu shekara ta 60 yace abinda nake bukata a duniyan nan kadan ne rayuwa ta da ta ragu ta waɗannan yaran ne da nake kiwon su zuwa su kai inda Allah ya so kuma ya karba ta
0: ce sa haka
1: ya karba rayuwa so da haka wannan shine gabar da yawan iyaye mutanen kirki ne suna da haƙuri kuma suna da son ƴaƴan su fi daidai amma hamasa da fusata na rashin shiriya da Allah bai ba wa ƴaƴan ta taufiqiya ba sai ya hana iyayen yin haƙurin zama akwai shiriya taufiqiya kai yanzu duk inda ka kai da ka shiryar da mutum mala inda ba baka isa ka shiryar da shi ba wallahi sai dai in Allah ne ya dace da shi
0: haka
1: so da haka sai kaga iyayen nagari ne amma sai su gaza tabbatuwa akan yin nasu aikin domin kaddarar Allah bata tabbata ba
0: sai kaji mutum ya ce yayi shi
1: ba ruwanka nayi bai shiri ba shiryar taufiqiya tana gon Allah wataran wani dan ladanka da kusancinka da shi wannan aikin da zaka yi to amma mutum dan bai sami sakamakon da yake so ba na duniya sai wadi da sakamakon lahirar in bai shiri ba fa zaka je lahira a wankake Allah abin kiwon da nayi kaza nayi
0: kaza
1: Allah zai ce maka wardon je ka amma idan ka watsar saboda bai ba so in ka je gobe kiyama you have to explain tire inda wato bayani in ka dinga yin sa a sai ka gaji so da haka iyaye sai an saka zuciya taushi
0: sai an yi hakuri
1: yasa Allah kan ya baka tarbiyar sai da ya biyu da kai ta matakan da muke yawan fada ka taba zama yaron nan ka san me yaron ta ka zo kai babba kai hankali dan nan aka ciro shi daga jikinka domin wani sabu da kusanci sannan aka ce shi din aikinka ne yanzu in nai sallah nai azumi nai zakka nai hajji ban taɓa zuwa hajji ba Allah ya sada da mu za ko da umara ce
0: insha Allah wallahi
1: duk kai in an ce ga qur'ani da fa Allah ya karba zaka iya dafa
0: ina
1: zaka ce ina kyautata tanya kan
0: haka
1: me yasa ka idena
0: kyautata ta ko umarnin da
1: me yasa ka duk da kake addu'ar arziki ka idena yin addu'a
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: To me, sa si akan tanka ni. Kaki san ture ka za e bi kwai. Ka je kasuwa shekara 40. Baka kudi ba kuma gobe koma za kai. Me yasa tarbiyyar danka ce in bai shiri ba kake cewa gara inda yana?
0: Ala wasu kamar ba da yana suke ba dan janye jikin suke.
1: Shine kuskuren me yasa baka janye jikinka daga kasuwa ba?
0: To da har rasa abin da ka ci kwa
1: ane da kai wai ba ya ba
0: ba ai da kai ba
1: an mai da nima mun gari dan tasha wani ce gara fa ba ai da kai amma kaka bude wata makaranta islamiya amma an mai da to mu koma zance to da aka lallashi ne iyaye da neman hakuri ka gane cewar abin da kake na tarbiya ibada ne ibada bautawa Allah kake idan kana bautan nan sai ta kawo wata manfa'a ta duniya to alhamdulillah idan ba ta kawo manfa'a ta duniya ba alhamdulillah daman ba idan ita kai ba
0: kan ake ba
1: kura ba ta fito dawa dan gyare ba Allah ka datar da mu
0: amin
1: Allah ka ganar da jagororin mu ka hutar da zuciyoyin su ka ba su hakuri da juriya hakurin da muke barwa da biyu wai an da kibiri da rani da biyun mutanen mu wato matasan nan sai ka kai zuciya nesa
0: gaskiya ne malam
1: sai kai hakuri kwarai
0: musamman
1: kan iya mu'amala da
0: wanda ya tasa din nan malam gani yake kan kuɗa ko na
1: abu ya fi ka tunani da hankali abu ɗaya ka fishi hanyar samar da rayuwa
0: sosai ma
1: kuwa samun aiki ba babu mun baya ba mu abin amma dai shakiyanci ya fi ka ya fi ka tunani ya fi ka lissafi ya fi ka amma in an ce a fita kuma nemowa kai ka fishi kai ne za ka yi nan ne ko yi da kai ne na gaba to yana da kaushin halinka yana da kaushi da nauyi a zuciya daurewa mu'amala sannan kuma ibada ce kuma shaitan ba zai baka kai wannan ibada a daɗin rai ba dole zai saka maka damuwoyi zai saka maka gazawa zai saka maka ƙoƙarin fita wai kai ka huta wala hutun jaki da kaya ne hutun yana cikin wannan gwagwarmayar nawa ne suke barin garin su gudu saboda wani abu kuma in suka da aka ga sun fi sa'annin su na garin tsufa
0: sosai
1: ba halar ba ko rawunci in ji wani malami ko rawunci duk inda ka je wallahi ba za ku guje mata ba gara ka yi mai dalili in Allah ya ce samartaka ka ina ka tsufa ka ce ga ta ga gun amma da wanda ya shi warshe gare da wanda ya kaza da wanda ya kaza tsufan sai an kai da wanda ya kori a inda wanda ya rike a inda wanda ya saita zuciyarsa da wanda ya fusata sai an kai tsufan to da aka kakka fusata zuciyarka a yawaita azkar a yawaita neman musu shari'a a yawaita kuma kallon yanayin da suka taso za ka ga wani yaron a unguwan nan kai da kanka za ka ga in kai ne temptation abubuwan da za su rudar da tunani a unguwan nan sannan ka wanda za su shirya daga gidanka yi wahala ka yi tafiyar mita rabin kilomita bagun sai da kwaya ko gun shayi-shayi bagun kallon bal ko gurin shirmi bagurin kaza ko gurin kaza wannan a physical world fake ba na sa in ka dau waya wala ko kai ne commander his ba sai an ji ho maka wasu abubuwan na ba dan kana da sai ka ga wasu abubuwan na ki sai dai kai ta kauce musu har su saba sai da sun ikama ka sannan sa hakura amma ko su din wata ran karatu kake kalano wani malami sai a sako wani advert na shakiyanci
0: wanda da dole ana buƙatar kalan
1: kalla yaro matashi mara mustaqabali wanda ya taso a irin nan environment din kuma yake cikin wannan duniya ta technology shine zaka ce ba za ka yi hakuri da shi dole sai ya hankali dole sai ya fahimta dole ai shekarunsa sun kai kaza iyaye a yi hakuri taku bautar kenan shi yaro bautarsa ya bi ka kai kuma yanzu da bawa inda za ka bi bautarka shi ne ka mu'amalanci wa'innan abubuwan da kyautata wallahi almusta'an Allah ya kara wa iyaye rayu lafiya
0: amin
1: Allah ka kara musu tsoron mai albarka mu kuma da muka rasa namu Allah ya gafarta musu
0: amin ya
1: Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu
0: amin ya Allah amin ya Allah
1: sai mu bangare na lallashi na bi kafin mu shiga na samari bangare na lallashi na biyu shine mahaifiya ita ma a satin da ya gabata mun yi magana akan mahaifiya duk yadda muka lallashi matasa akan mahaifiya shi ma abu uku za mu kalla na farko a ce ce mahaifiya mun faɗa mahaifiya wata ce da tun kafin alaƙar ku da ita na farko wahala ce
0: sosai
1: alaƙar ku da ita wahala ne
0: sosai
1: ɗaukan cikin ƙwannafi da wahala ne rainan cikin wahala ne haihuwar wahala ce rainan ka bayan an haife
0: wahala ne
1: wahala Qur'an a haka fa ta rayu dan ka rayu Allah ya zabe ta ka jibi dai tawalu na nana Maryam ka jibi kaskan da kai da sadaukar da duniya na nana Maryam amma sanda ta haifa annabi Isa sai ta ce law mittu qabala hadha wa kuntu nafiyan mansiya ina ma mutuwa ta rufin kafin yanzu iyaye da yawa lahira suke zuwa su dawo lokacin haifa ƴaƴan su
0: ce kafa dai a duniya daya
1: lahira ni gan nake suna can dawowa suke to ya yanzu iyayen da ake wa aiki amma ka an wa mace anesthesia ba ta san fa inda take jikinta baya motsa ba ta responde a haka fa za a ciro ka kuma a haka ta zo ta ci gaba da rike ka in kaddara ta kore ta daga gidanku haka za ta yi ta yawo da dakonka a tunaninta da kwakwalwarta ta bata wata rayuwa nawa ne waɗanda suka kashe aurensu na biyu da na uku da na huɗu don ƴaƴansu a nafarba nawa ce kuma wacce ta zauna a gunda take gani jahannama ne na duniya saboda kai
0: sosai
1: la a ce zauna don ƴaƴanki don Allah wacce ta taro wannan stressin matashi mai albarka ita ce za ka ganta ta matsa ma ita ce ta zama maƙiyarka ita ce bagidajiya wato Allah bai iya zaɓe ba da ya baka ita a matsayin uwa
0: ina
1: ita ce bagidajiya ita ce biyayya ta take maka nauyi na zo zan aure ta ce ba zan ba kai malamai da yawa suna lissafi wannan wahalolin sai su tsaya a kai ni kuma abin da nake yawan kallo wani abin wani abu da malamin mu yake yawan gaya mana ita su fa iyaye mujarradin haihuwa kaɗai Allah yake ce a girmama su shi yasa a mafi yawan ayoyi da suka ce a bi iyaye wabil walidaini mahaifa ake cewa ta raine ka a daidaita jikanka ko kai ya jikanka mahaifinka ba ruwan Allah da shi mujarradin anishkur li wal walidayya ka gode min ka gode mahaifanka mahaifa mujarradin haihuwar ake faɗa amma haka ga kana da bakin wai za ka yi mahaifiyarka wai hukunci kaza shirme ta yi kaza kuskure ta yi kaza ba daidai ba ne haka samu ƙwarin gwiwa wai da za ka yi abin da zai sa ta yi hawaye ko ka sa ta ana ganin ta wawuya ana cewa ke kike ɗaure mai gindi ana jifanta saboda kai ka zama ɗan kuka matasa mu karɓi wannan iyayenmu suna bin mu bashin mu faranta musu rai kansu ban mu idan mahaifanka suna raye wallahi wallahi duk yadda za ka yi ka janye ta a zahiri ka bayyana mutumin kirkin da za su yi alfahari da kai kafin su bar doron duniyan nan idan ba haka ba ba a ruwa kake ba na mawaki kana wuta
0: subhanallah ta ranar yake ne muna hira bashar sai ina ga wane ne haka iyayensa duk suna na sai ce oh yace to ka rike sanu bibbiyo
1: wallahi wani ya je
0: gurin raba ta raba
1: wani ya je gurin wani malami yace da Allah kai mun addu'a sai yace to ya karbi dan abin sadaka yace mahaifinka tana raye yace yace mahaifinka yana raye yace sai watso mun kudin sa
0: to fa
1: Allah ta cika bani guri ya kore shi wallahi yace ka koma gurin su kai idan ka biyu zaka zo gun makaho ka ce maka jagoranci
0: kaje fa
1: kika je ka kyautata wa mahaifanka akwai wanda ya zo fa jihadi ma aike ce koma gurin mahaifansa yadda na faɗa a wancan satin su ne masu kuskure dan gatan kuskure wallahi suka dora ka a kuskure in ka in dai ba kuskuren da ya saba Allah bane a ƙarshe sai ya zama ma daidai
0: sosai to wannan
1: wallahi a ƙarshe sai ya zama ma daidai
0: to wannan malami shi ma haka da na taba ji yace in mahaifan in iyayenka suka rasu daga lokacin in baka addu'a ka tashi kai amma suna raye
1: kawai ka kyautata musu
0: wallahi haka na
1: taba kawai ka kyautata musu so da haka wannan ita ce uwa matashi wannan bakin cikin da kake sata kakka goyi tana kare ka batta damuwa da kai laifi wallahi tana cikin damuwa da bakin ciki ne kariyar da take baka jini ne da kauna shi kuma mai kauna mai hankalin da ake kauna wallahi baya abin da yake tularta abin kaunar
0: sosai ma ko
1: ka kula to da haka matasa wannan ita ce uwa gaba ta karshe akan uwa kan mu shiga cikin gurin matasa shine to okay dan tura mana sako na shawara ko na me dai sako ba waya ba sai a tura mana a 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gabata shine mahaifiya mai albarka wa'annan matsayi da muka baki ko muka lissafo ko muka fadi malamai sun fada wallahi daya ne bisa darin abin da yake da shi a gurin Allah ya tabbata a karatu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya da aka tambaya wa zan bi yace mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka ba ma duk da aka kiran da muke domin ki tuka uwar wajibin da yake kanki shine ki kula da yanayin ababen tarbiyyarki yadda muka fada akan uba abubuwan sun rude ki sani cewa hannu daya baya daukan jinka da Allah ya san zaki iya raino ke kadai da zai baki dane irin yadda ya ba Maryam
0: haka
1: da zai baki dane irin yadda ya ba nana Maryam amma mu kalli ita kanta nana Maryam sanda aka haife ta mahaifinta baya rai mahaifiyarta ce tace inni samaitu a Maryam wa inni wa'izuha biko zuriyata minash shaitani rajim amma waye raini Maryam mahaifiyarta ce ta raine ta ta tarbiyan daga jin maganganun mahaifiyar nana Maryam zaka san an kura lamba da Allah ka jibu ta addu'a ba ita ba uizu hadika wa zuriyata da ita da zuriyarta laysa zakar kal unsa wani wani ka da Allah mu samu malamai su ka duba ayar
0: fasaraka
1: amma ka jibu sako wajen na wani
0: a ciki
1: ka san wannan uwar gogaggiya ce amma me yasa waka falaha zakariya su mahaifiya ki gane duk inda kika kai da san danki wannan mahaifin wannan dan uwan mahaifin wannan babban dan wannan dan uwanki namiji da yake dan shiga sabgarku yana da rawar takawa a gun tarbiyanta yaya kada ki wofantar da kowa dan an fadi laifin danki ko dan an yi abin da ba haka kike so ai ba ki karbe shi hannun mace hannu ɗaya ne baya daukan jinka
0: to
1: yaranki mu mun ji labari farkon muna yara sosai kanana yanzu ma yaran ne kanana muna kanana kaka kashin kasuwa
0: sai wala ai ana kallama a duniya
1: to ai an san camera ce kananan yara muna kanana mukan ji dattijuwa da bata bukatar namiji bata bukatar aure bata bukatar wanda zai samu mata da rayuwa amma ta kan yi aure dan ta nema wa ƴaƴanta uba lokacin da uban ƴaƴan ya mutu za a ce auren dauki sanda auren dauki butar ka auren kaza wai buta kawai za ta baki ba abin da zai shiga tsakanin su amma za ta auro namiji saboda ta san tarbiyya tana bukatar namiji wannan gabar kokarin wofantar da iyaye maza ko kokarin ki karfa ki
0: kokari komai zaki iya
1: wallahi layyi fuluhal qaw aw kama qala rasulullahi wallahi amruhu imra'a duk lokacin da mace ta wuce gaban jagoranci ita kadai wallahi wannan al'umma wannan tawagar wannan gidan wannan yaran sai sun samu tasgaro a cikin rayuwarsu kuma aka iyaye mata mu kallu wannan sannan na biyu kuma
0: wallahi wannan gaba ya kamata mu ƙara samun dama
1: ya tausa sai
0: eh saboda ka san yanzu matan yadda wasu suke kalla na cewa
1: ba wuriya bace mata da yawa suna abinda ka ga wanda ya abu ya kaddara shi to ka bai shi
0: gaskiya ne
1: Allah da kansa yake yaban kansa yace madalla madalla da kansa yake yaban kansa yace ni'mal maula wa ni'man nasir in yayi taimako yace madalla da mai taimako Allah ya bi kansa a ada kullu shay'in khalqahu summa hada shi ya halitta shi ya shiryar da ita yadda ta zauna lafiya to da jin shirin nan da addinin musulunci na zamantakewa shiri ne da bashi da tagwai wallahi bai da abokin gwaji so da haka wannan uwa da uban da Allah ya hada kawai a bai shi haka kuma kowa kada ya uba lafiya da yawan mata yadda ya faɗa in da ba za mu samu lokaci amma gurgurdan haƙurinki da bar ra'ayin da ya saba wa naki a gurin mijinki gurgurdan tarbiyyar da kike yi yaranki sai haƙuri da ra'ayin su bar ra'ayin wani wannan dage-dagen da kuke yi da miji in ya faɗa ki faɗa in ya faɗi ciwo sai kin faɗi mutuwa ƴaƴanki kike koyawa rayuwa a aikace zaka ga kuma haka suke karkewa da ƴaƴan su ma suna musayi yawo haba amma haba mama haba kaza ko da Allah ku yi mata shiru haka kika yi amma ki shiru san da yace ga gabar ya nuna yamma ku kalla ki ga gobe in ba sa baya nan ko ba ra in kin nuna kudu me za a yi kalla da
0: kalla da gaskiya ne
1: so wannan shine sanan na bi muka ce a tausasa harshe iyaye a kalle yanayi maganar ki duk da ta uba tana da hadari amma ta uwa ta fi hadari wannan magana da kuke faɗa kuna ɗauka na banza ne dan banza kaza kaza ni yaran nan ina ma Allah batta tafiya a banza kawai kaddara ce ma take kada da yawa da wasu yaran tuni sai dai sun fara tsintsince wallahi da wasu yaran tuni sun fara tsintsince magana uwa magana ce mai nauyi so da haka ƴan uwa mata iyaye ku saba wa kanku da magana mai daɗi magana mai kyau ba mai irin wannan addu'a ta gadara ba alkai dai Allah wada ko kuma kai dai Allah shiriwa ne ba shiriyar ake nufi ba ana fadar kosawa da dabi'ar sa ne kosawa ne da dabi'ar sa ka tausayi mata da taushi aka san ku da tausayi
0: haka
1: sannan na uku da za mu tsaya a kansa shine ku kuma matasa mu ne ga muku yadda mu kai ka ce
0: to shikenan mu
1: wajen yayi mun adalci ran ne yace to malam tunda dai abin anja wai shi yana ganin abin na a matashin da tijo na ce a cire na karshe ko a bar shi matashin Allah ya dakatar da mu matasa ku gani yadda muka faɗi nauye-nauye da rudin da uwa ta yanko so da aka yi hakuri da ita a karɓi umarninta Allah ba zai tuza ta amma yes ka fi ta sanin zamani Allah ya zaɓe ta
0: da haka ake gadara haka
1: eh amma ya zaɓe ta yace ita ce jagora ko ya Malam Aminu Kano ne ko a littafin sa ya faɗi labari ya ce wani professor aboko ya shiga jirgin ruwa yana zuwa sai ya ce da dan mai jirgin ruwa ba ni receipt ya ce ya mu ba receipt ya ce to ka rubutan kuwa ta gaita ya ban iya rubutu ya ce ka asarar rayuwa
0: to fa
1: to da ya fi shigo gyo zamani aka ci goya tafiya kawai sai igiyar ruwa ta to sabon ruwa
0: to fa
1: fi ne ya gaya musu ya ce to ku ya kuri fa kai ruwa ya to sai dai kowa ya yi
0: ta kasa
1: yace ai ban iya ruwa ba yace professor kai asara yara don uwar da kake ganin kafi ta wayewa a wani bangaren ne Allah da ya zabe ta ya san tana da abin da kake bukata kuma nawa ne kafi su wayewa wata ran matan gidanka in ta cika zaka je ka nemi wanda bai da alaka da kai
0: to sai
1: ka kashe shi ka karbi lambar wayar sa dan ya zo ya ma aiki makaniki waye duk mai sana'ar da ka raina kana ganin kai wani so uwa Allah ne ya zabe ta tana da kana da tasiri kana da bukatar ta rayuwarka Allah ya datar da mu
0: amin
1: za mu tsaya anan sati na gaba za mu tashi akan matasa ya za su kallo innan rukunin mutane biyu uwa da uba ya za su mu'amalance su dan su zauna lafiya
0: tunna ga sai a fadi lambar waya sai mu daga waya ko da
1: eh lamba na fada da amma dai 0870 740 0040 wallahi almusta'an
0: tunna ga malam bari mu je koda layi bi ne madaga mita 93 da duk goda a zangon
3: yake assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da muke tare
3: to in dawa da malam barkan ku da aiki
0: barka dai a gurguje
3: sunana abdullahi tawar ke ina kira waya daga dangaga na hukumar
0: to tawar a gurguje
3: to Allah ya saka mu da alkhairi kuma malam yana wa allura in Allah ya yarda mu da muke da iyayen mu za mu cigaba da yi musu addu'a kuma Allah ubangiji ya yarda mu da su lafiya sannan kuma wanda ba su da su su cigaba da yi musu addu'a mu ko da muke su dan Allah dan anan mu dauri mu
0: dauri
3: dan wajibi ne akan
0: gure to muna godiya Abdullahi madalla bari mu je layi na karshe mita 93.1 da muke tare ana
3: inda ba fatan alkhairi
0: yawa barka dai
3: kai sai sunana ya mu audi ina kira ka daga gwadan din
0: to ya mu audi a gurguje
3: to a gurguje gaskiya muna fatan alkhairi hakika malam wannan zaure ya zama kaman wata makaranta ce da distance muke shigowa mu ilmanta a cikin ta
0: masha Allah
3: Allah kara wa malam lafiya sannan kuma ina kiran yan uwa matasa duka mu sadaukar da farin cikin mu da duk wani abu mu bawo iyayen mu mun san insha Allah
0: Allah
3: ya da za mu cinci rabon a gaba insha Allah.
0: To madalla muna godiya malam iyaka ci abin da za mu iya dauka kenan lokacin ya riga ya cin
1: mana. Wanda suka turo mana sako kuka na fatan alheri mun gode kwarai. Akwai Abubakar Ibrahim Inusawa dan birni na Yanguwa da yawa dai.
0: Allah ya a Facebook ma na ga sakonnin lokacin
1: wa ta'ala ya dakata
0: mu. Ba zai ban mu ba. Ma hada wannan sata madadin Malam Abdulkadir Muhammad Gali inda ba nake cewa mu hada a wannan makon domin jin sabon wani shirin.
4: Sun mai yasa mai dukiya ya rike ta kam kuma shi talaka yana nufin karbewa. Kuma mai yasa mata da rana suke fita kunya a gunsu tana nufin karewa. Kuma mai yasa mata a yau wasu ƴan kaɗan sun dau mazansu kamar abin renawa. Kuma mai yasa wasu kuma ya sa yau su mazan suka yarda duk haƙi na mata yansu ba su kulawa. Kuma mai ya sa yau mai kuɗi bai tausayi a wajen talaka idan yana gajiyawa. Shi mai ya sa yau du zumunci ya kaɗan du ƴan uwa an fara mammantawa. Kuma mai ya sa yayye da ƙanne ba jito raini tsakani na yawan zaikewa. Kuma ya sa ilimi ake sakace da shi neman kuɗi ko ba a sassautawa. Kuma ya sa ‘ya’ya su ke ƙin taimako a wajen mahaifa in suna gajiyawa. Kuma ya sa yawan da ma baka zaci zai shawo giya baka gan shi mai shawowa. Kuma ya sa ‘yan tsaye gumi da haɗin faɗa ya yi oyawa cikin ƙasar Hausawa. Shin mai ya sa aka bar tunanin lahira sai duniya ce yau ake dubawa. Wai mai ya sa ka ga musulmi zahiri ga ɗan uwansa ka gansu ba gaisawa. Kuma ya sa yau du amana ta wuya yau gaskiya da wuya ake samuwa. Kuma ya sa yau cuce-cuce cikin ƙasa suka yi oyawa har sun wuce zanawa. Kuma ya sa kowa ka gan shi a yanzu duk ka ga hankalinsa tashi ba kwantawa. Kuma ya sa yau masu shari su kawai jama'a suke tsoro ana kaucewa. Kuma ya sa yau tausayi ya yi wo kaɗan kuma masu imani suna ƙarewa. Kuma ya kawo wa ƙasar nan ta mu yau mugun talaushi wanda ke ɓullowa. Kuma ya sa ‘yan kasuwa suka zama kamar an jefa kifi rijiya mai yalwa. Yau mai ya sa baƙi suke gallata su sutura abinci kaza gidan kwantawa. Mota ka gansu ciki abinci a ko’ina mu ‘yan ƙasa mun kasa ma ganewa. Ka gama mu kenan a dukkan shekara ɗakin mu na yayyo mu na kwarfewa. Kuma ya sa dukkan ƙabilun duniya sun tashi don neman abin dafawa. Mu ko a nan ba tattali ba ƙoƙari du an ɗumauce ba abin kamawa. Kuma ya sa aure cikin wannan ƙasa aka mai da shi bid'a yawan batawa. Kuma ya sa yau fasikanci ya yawa har ba a jin kunya wajen aikawa. Kuma ya sa ‘ya’ya ƙanana yanzu sai a kisa su gun ilimi wajen koyowa. Wai sai a sa su a tallawai neman kuɗi daga nan su lalace su zama ƙarewa. Kuma ya sa nan babu kunyar ‘yan kuma mai ya sa yau babu ƙaunar ‘yan uwa sai ƙulla shari babatin gyarawa. Daga nan musiba ta iso gun ɗan uwa ai nan da nan shari ake yaɗawa. Kuma ya sa dukkan abin da ya zo gari an san kwalalle zai zama cutarwa. Wai babu mai cewa a tari gida guda ai maganin fitinar da ke dosowa. Wai sai a soraye a zauna kowane zance na shashanci ke jehowa. kuma yasa yan ba ruwa na san yawa sai masu kallo masu san dorarwa kuma yasa dabi'ar mu mu wannan kasa ta fuko ina muni da lalacewa mu ko muna ta ganin kamar mu ne akan dukkan kabilun duniya karewa mu babu kishin zuci babu na zahiri komai da jahilci ake aikawa shin yaushe ne matan kasar nan za su san sharri na mai duba da ke dubawa kullun suna ta zuwa ana share kasa a cikin tawaye magana ake dubowa kaji sai ashe aiki shi ya ce gata nan ta tashi miki maganin halakarwa kuma gashi ma ta so raba ku da shi mijin daji take nema ta saki bacewa watakila ke da mijinki yau ba kwashiri kuma ga musiba nan tana tasowa watakila ma kullun da yamma kika
5: ina ma'abota Arewa Radio to ga wani labari mai dadi a gare ku kun san cewa shafin mu na internet na www.arewaradio.com na aiki ka inda na'in ba kama hannun yaro shafi na na musamman game da wannan shafi na ta na www.arewaradio.com sauraro na da damar lashe kyaututtuka inda ya kasance ma'abocin bibiyar shafin sakamakon tambayoyin da za a rika yi akan abin da ya danganci shafin a ci gaba da bibiya da ziyartar shafin Allah ya ba mai rabosa
6: mutanen Kano ke ta yin kokari a san jami'a dan a san alheri ginin ta a yau zai zama mana jari mun gaji aikin mutanen jiya mutanen mu da sun yi aiki fiyayye cikin zahiri sun yi ba wai a boye ba tun ya da ilimi Kano ta haye tun zamanai dan uwa ka kiyaye Kano ta yi suna wajen tafiya abun ba ne yanzu ba ne dan uwa na da daddan batu ne cikin bincike na himmar Kano ta game ko ina na ji bayani wajen kakanni na zango bayanin da za ku ja a nan a Kano an yi manyan mutane tsayayyu wajen ilimi don ku gane himmar su kullum ta neman sani ne na kowane fanni ta kan haka ne har suka shirya ƙasa bai daya tun kan a zo zamanin askiya mutanen Kano sun riga sun iya tsarin karatun kwarai da biyayya da shirya zuwa ko ina duniya neman sani ba su jin gajiya akwai jami'ar su a nan fani sau ka zan bincikawa idan ka bi sau dubbai sukan zo a doki da sau su san ilimi du a fannan ta ne sau dutsen sa kenan ka zan tambaya bayi na Allah su Abdalla Sukka a can a Zawakiti an san haka yayi shuhura ko ina babu shakka yayi wallafan littafai kan haka an san shi har a kasar Arabiya akwai kulliyar shugaba da jaraji mai ba da ilimi gida har da daji da Shehu Muhammadu Alsan Haji sani in ka zo gunsu sai ka gaji ko na fanni ka zo tambaya mu je mu ga Shehu Umar Kabara a can adakawa mutum mai basira wajen ilimi ya yi kabara ya yi makarantu gani mai dabara cikin dan zamansa cikin duniya mu je har zuwa gun Suleimanu sarki sun kokari shi da daba na kirki hanya ta sosai bisa kan tafarki himmar su kwazo rashin nuna raki har suka gyara kasa bai daya da malam Jibr malamin nan na yola Shehun Fulani mutum mai kamala ya yi makaranta ya kori juhala ya rushe duhu nan ya sa fitila du an ga harshe cikin gaskiya a can amadabo da malam Suyudi mai ba da ilimi gabansa gadi yaya da ilimi zama yayi dadi a birnin Kano ta mu an samu budi ba fahari sai shirin gaskiya ga shehu malam Muhammad Salga wajen ilimi wanda ke babbuga du jahilai sun buga sun bar shi sai dai su hango ta taga babu irin sa a Najeriya shehu gida da wazirin Kano hasken sa du ko ina an gano ba wai Kano ba walau ko a Borno ilimin sa du ko ina an sano mutum mai kana'a cikin zuciya da wali Suleimanu kaji tsayayye ya bauta Allah ta hanyar fiyayye wajen ya da ilimi a nan ya tsaye ya kokari har duhun kai ya yaye wali Suleimanu mai gaskiya mu koma wajen shugaban tafiya bayar sarkin Kano na jiya mutum mai mutunci da san gaskiya da san ilimi shi a nan ya funiya an san shi duhu a cikin duniya makarantar shari'a fa shi ya yi wata rasanta duko ina an kafata har yanzu babu irin matsayinta a Najeriya ko ina ba irinta ya sa Kano ta yi zaman lafiya mai bi a gurbinsa Alhaji Ado bayar sarkinmu shi ya yi gado kwazonsa kirkinsa ya sa ido wajen ilimi wanda ba hargido Ado masoyinmu mai gaskiya ɗan tata Alhaji ya shuka hairi ƴaƴansa du sun yi kokari sun makarantu iri da iri sun yaɗa ilimi cikin hamzari ala san mutum mai faɗar gaskiya malam Aminu Kano ya yi fama wajen makarantun sanin Islama shi ne ya rene su har suka girma har ya zaman duniya ya gama bai ja da baya ba ko sau ɗaya mutanen Kano dai suna da yawa sun kokari ya wuce lasafawa a yau dai suna kabari can fushewa aikin sunanan yana haskakawa ba za a manta ba ko sau ɗaya ya ƴan uwa karmu sau tarihi irin kokarin kakanninmu sahihi sun fidda mu a duhu wallahi sun tashi tun kan zuwan asubahi Allah ji kansu gaba kira aikinsu yau gashi ya zo gare mu ko za mu daure mu har haɗa kanmu mu yi kamar nasu domin ƙasarmu mutuncinmu har ya zuwa martabanmu du za su tabbata kan gaskiya wannan bisharar da ta zo mana mutanen Kano ko ina da ina mazanmu da mata da yara ƙanana mun samu hairi kamar damuna ya jama'a sai ku zo ku jiya a ran da ka ce ga mu mun samu sa'a magauta a ranar suke taba'a wai ta ina za mu san jami'a suna tafa hannu su ce kai a'a ba za mu iya ba suna dariya mun sha zuwa taimakawa garinsu ba wai fa gori nake wo musu karancinmu sun san shi su ma da kansu

0: ya karɓi rabon ƙaramin yaro kuma yana iya sanya wani mutum ajanabi daban ya karɓa wa yaro ƙaramin kyautar. An gane ko? Amma da sharaɗin sai ya kafa shaidu. Wannan exception ne ita ma da shari'a musulunci ta zo da shi Malam Kamaluddin Kamil Ahkami a shafi na 218 a sharhin littafin. Uba ne shi wa ƴaƴansa kyautuka. Ɗaya ya balaga, to dama mutum da ya balaga wannan kaga shikenan zai hauje ya koma. To wanda bai balaga ba fa, to ya halatta sai ya ce to kai Ibrahim kai ne babban ɗa, kai kuma Ahmadu kai ne ƙaramin ɗa. To Ibrahim gashi nan da kai da Ahmadu duk ne muku kyauta. To Ibrahim sai ya karɓi kyautarsa ya hauzin sa. Sai kuma ce to kai Ibrahim tunda ka karɓi kyautar ka kai ka balaga, to ga ƙaninka ne shi ma karɓi kai hauzi a madadinsa. Shi ma sai ya karɓa ya halatta. An gane ko babban ɗan ya karɓi wannan kyautar da aka yi wa ƙaramin yaro. In kuma uban ya ga dama duk ba zai yi wannan ba, to sai ya tafi. In ya ga dama muƙaddara ni ina da amini ko kai Malam Kamal kana da amini wannan can na waje, sai ce to wane da Allah zo amma a kira shaidu ku shaida kun ga na yi wa ƴaƴana kyauta ɗaya babba ɗaya ƙarami, amma wannan babban ya karɓi nasa, ƙaramin kuma bai karɓa ba. Da Allah kai wane amini na karɓi a madadinsa a kafa shaidu. An gane ko? A ji shaidu ya karɓa masa. An gane ko? To wannan shi ma ya halatta, shi ma wannan exception ne da shari'ar musulunci ta yadda a yaka. Har iza mana yaron ya girma. An gane ko? In ya girma kuma ya zo ya tasarrafi da abinsa. An gane me nake nufi? To shi ma wannan exception ne Malam Kamaluddin na biyu. Wanda shari'a musulunci ta ce ba lallai ba tunda yaro ne ƙarami. Sai exception na hudu. Malam Kamaluddin ni ne yanzu nake son zan yi wa mutum kyauta. Akwai wato abinda ake cewa wanda yake nan hadir. An gane ko? Akwai kuma ga'ib. Wanda yake nan yanzu kai ne nake son ma kyauta Malam Kamaluddin, sai ga ka yanzu ga ka. Akwai kuma wanda shi ma nake son in haɗa a muku kyautar amma baya nan,
1: watakila yana karatu a wani guri ko yana sana'a a wani guri
0: ko wata jiha. To sai kuma nake so in yi wannan kyautar. To oya shari'a ta ce. To shi ma a nan gurin Malam Kamil Ahkami a shafi na 218 ya kawo mafita, yana cewa ana zartar da hauzi wato wanda yake nan hadir wanda yake nan yayi maga'ibi idan sun zamo abokan tarayya akan kyautar. Ma'ana kyauta ce nake so in yi amma na gida, gidan amma tarayya nake so in yi. Wannan gida arewa ne, sai nake so in wa mutum biyu. Ga ka kai Malam Kamal yanzu ga ka muna magana da
1: kai, shi kuma ɗayan baya nan,
0: shi kuma can ana ce masa Malam Kabiru wanda yake zaune can a kofar Dawanau, wata kil baya gari ya tabi ma harkan neman kuɗin sa. Nake son kuma ku bi in muku kyautar a shari'ar musulunci. To me sassaucin wanda baya nan? To a shari'ar musulunci kai da kake nan, to ya halatta. An gane ko? Kai wa wanda baya nan, an gane hauzi. Sai ka ce to ranka, amma bayan sai an tara shaidu. To ku shaida wane na yi wa Malam Kamaluddin kyautar gurin nan su biyu, gida da ke arewa 93.1. amma Kamaluddin gashi ina nan, amma Malam Kabiru baya nan. Kuma wanda za ka yi fa kyautar ko da fa bai ma sani ba, ko da bai sani ba baya nan za ka iya yi. Sai ka ce to shikenan ku shaida. To a nan kai kuma Malam Kamal kai da kake nan. An gane. Sai ka ce to shikenan na karɓa da tawar, shi ma na karɓa masa.
1: Kakarwa a madadin wancan.
0: Kaga dai baya nan, bai ba sani wata kila ake tabba. Kaga exception ba baya nan, amma ku bi ne wa. To shi ne abinda malam yake cewa wa hauzu hadirin.
1: Maimakon a ce diga inda yake sai ya zo. To an sassauta mai a nan.
0: Ka gani? Shi ne wa hauzu hadirin liga ibik. Iza kana wato shari kaini guda biyu kake so kai musu, an gane ko? Biha. To kadame amfala duk wannan ya halatta. An gane ko? Shi ne abin da ake faɗa cewa idan aka ba da wani abu kyauta ko sadaka ga mutum biyu, ɗayansu yana nan wato yana gari gashi a gurin da za a yi kyautar, ɗayan kuma baya nan ya yi ma ya tafiya. To anan sai wanda yake nan ya yi hauzin wato ya karɓi dukkan abin da za a yi kyautar a kansa, ya karɓi rabansa wato nasa.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمان.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن

الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم

0: sabila.
1: Sadaqallahul azim. Karatun Alƙur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Allahumma mamalan Abdullahi Abba.
2: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo
3: da babu irin sa.
2: Mita 93.1 Arewa Radio a zangon FM.
4: Mita 93.1 zangon FM. Arewa Radio fadar ayyuka.
5: Kuma goda Allah yan uwa mi alfahar. Mun san abun fahari zaman mu na duniya. Na yawo salatu ga shugaban mu Muhammadu. Har alihi da sahabihi har zuriya. Na zo gare ku bayyana muku dan kadan tafiyar rasulullahi gun mai gaskiya a watan Rajab 20 zuwa da 7 da shi Jibril ya zo gun shugaba mai gaskiya manzo yana maka lokacin wannan zuwan Jibril ya zo a cikin nishadin gaskiya Allah yana gaishe kawai in ga ya maka yau za ku gana kai da shi a samaniya kuma gashi na kawo buraka gashi can kayo shiri du'an kawa ta samaniya du'an nabawa har zuwa su mala'iku kowa yana murnar zuwan ka gaskiya suka tashi sai baitul muqaddas sun tsaya nan annabawa sun ka taru gaba daya manzo ya zamli man gare su Muhammadu dan sun sani shi ne imamin anbiya nan sun kawo sallah kwatancin nafila suka hau zuwa sama nan wajen miraja kafin jimawa ga rasulacin sama Jibril ne mai yin zagi a samaniya nan sun ka sadu da shi da Isan Maryamu ya haya da sauran manya-manyan anbiya suka gaya da shi kuma sun yi masa addu'a sun marhabun a gare shi sun masa godiya ya wuce sama'u zuwa sama'u Muhammadu duba Alƙur'an ka samu gaskiya har da zuwa kuma guntukewa can sama manzo ya ce Jibril sai mi anya Jibril ya ce ya shugabana ka sani wannan waje shi ne iyaka in tsaya in na matsa daga nan hakika babu wai haske kawai ma zai buce ni gaba daya manzo ya ce to zan wuce sai na iso Jibril sai ajabi yana yin godiya manzo ya miƙe sai kawai tafiya yake tafiya cikin yardar ilahun gaskiya sha'anin abun har ya wuce a faɗa a ce an wo kaza baki ɗaya wallahi manzo ya ga Allah babu wai kuma sun yi zance shi da shi a guda ɗaya ba don gudun kuma kar jawabin ya tsawo da na taɓo fannin kuji shi gaba ɗaya suka ƙulla sirri shi da shi Allah kawai daga nan rasul ya zo cikin maka lafiya ya sauka tun asuba da rebe da jiki da ran sai ya je haƙiƙar gaskiya mun goda Allah tun da wannan annabi shi ne uban ɗakin mu ai sai godiya wallahi ban ga kamar rasulullahi ba kuma ba kamata salahira har duniya Allahu tun daga yanzu na shaida maka komai da komai na warabu gaba daya na ba da shi gun shugaban mu Muhammadu dukkan abin da na mallaka baki daya sallar da nai Allah idan ta tabbata ya rabu in ha ta zamo karbabiya ladanta ya Allah gaba daya jumlatan Allah ka baiwa Muhammadu mu gaba daya azumin da na yi a duniya ya rabbana kuma har hajjin nan ta wado baki daya duk kan abin da na aikata nan duniya in dai akwai mai kyau cikin sai lahiya in har abin zai sa in sallada ciki ladan ka wai Muhammadu magaba daya ni ko a kullum rabu sanya in tayin aikin ibada mai yawa zababiya dukkan irin ladan da zan samu duka kullun ka baiwa Muhammadu magaba daya ko da a ranar lahira ya rabbana ba samu aiki na wa mai kyau ko daya kaunar rasulullahi ne daya ta ishan ba wai kawai ma lahira har duniya Allah ka shaida ni ina san Ahmadu daga baki Allah har zuwa kuma zuciya albarkacin sa ilahu duka fitar da mu dukan musiba mai yawan sarkakiya wannan zama mara kyau na halin duniya na bakin ciki da rashin zama kuma lafiya da yawan tunani babu bacci ko kadan sai kankani asuba zuwa kuma safiya ba zan fado komai ba Allah ka sani mun dogare a gare ka ya sarki daya kuma mun sani laifinmu ba zai kirgu ba Allah ka yafe laifukanmu gaba daya mun san irin rahamarka Allah tintini in an ka tuba gare ka sai a ga lafiya mun tuba Allah ga madumin sujjada mun miƙa hannayenmu gun kai lahiya mun roƙi ya Allah ka gafarta mana da uwa ubanmu ubangiji baki ɗaya Allah ta'ala dukawo mana sutura kuma dukiya Allah da tarin lafiya in dai a ce rahamarka yau ba ta samu ba mun taka jirgi mun nutse mun dulmiya ballanta nana kyauta zato mai yawa rahamarka na a gare mutum daga duniya na ƙara dai bata gaisuwa gun annabi ka nufa ilahu musaditin daga duniya mudi sifikin naku ne mai wallafa baban Aminu tuko akwai mai tambaya wannan ita ce Isra'ila da Miraji an yi ta yau shekara kamar wajen 50 da wani abu Allah ya ba mu albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na kare yadda a gare shi to saboda ita wannan tafiya da aka yi aka faɗi aka yi ta sallah aka karbo a lokacin domin gashi tafiyar da suka yi ma su kamar da kuka ji sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu kwatancin nafila ce to ga ta shi yasa gara hada da sallah tunda an yi wannan الحمد لله تعالى واحد نقول الله ربنا رحماني نيو سلاتك النبو محمد صحابا سالا ينسلن أدناني أشكين إلن تفير ميودي من إسو يوغاش من قم فسر القرآني تنبار من يربن سقابن من شكا tamkar shikar ajali cikin zamani na fassara shi da Hausa yadda Ubangiji ya nufe ni dan ba shi shigi a gare ni Allah ka karbi abin da duk muka aikata mai kyau na alheri cikin zamani wannan irin hikima ta Qur'an ta isa lalle akwai ajabi cikin Qur'ani da hani da umarni ciki an bayyana komai hakika na cikin Qur'ani sha'anin ma'aika har irin aikin su do da irin zaman su cikin dukan zamani a ciki da zanshen awliya irin kamar Luqman mai hikima da Zulkarnaini a ciki akwai zanshen mutanen kafa har komai da komai nasu an yi bayani an wobatun wata saniya mashahuriya duba cikin bakara ka samu bayani zancen batun jirgi na Nuhu yana ciki da irin yawan shanun ruwan dufani. Mulkin Sulaiman an faɗe shi a bayyane, lallai akwai mulki wajen Sulmani. Shi ne yake magana da dabbobi da duk tsuntsu da iska do cikin zamani. An wo batun Dauda da yadda Ubangiji ya sauke masa ƙarfuna si launi. An wo batun Bilkisu can ta Ethiopia, mulkin ta har daga danta an yi bayani. Da batun zuwan tsuntsu gare ta yana ciki, ya kotu duhar an batun Murjani. An wo batun Musa da tarihinsa duk, da zuwan sama da yana hada dore sini. Da irin batun da Ubangiji ya faɗa masa aikensu shi da Haruna gwan Firauni. Aya guda tara wanda Rabbi ya bashi su, du an faɗe su suna cikin Ƙur'ani. An wo batun sihirin mutan Fir'auna du ƙarshe zuwa tubansu gun Rabbani. An wo batun Idrisu har tafiyar Sadu da irin zamansa cikin dukan zamani. Zancen Samudawa da Adawa duka ashabul ya katana cikin Ƙur'ani. Kuma taguwan nan ma ta Annabi Saluhu an bayyana ta ƙware cikin Ƙur'ani. Ilimi na baɗinu an faɗe shi a ko'ina, ilimin shari'a na cikin Ƙur'ani. A ciki da ƙisan nan ta Adamu an faɗa, Hawwa wa har ƴaƴansu an yi bayani. A ciki da zancen Asiya har Maryamu, kuma har zuwan Isa cikin zamani. Zancen dare, rana da taurari da dai aljanna har Dauda ana ta bayani. Namaruzu babban kafiri da wuta ta sa da ya haddasa ga Halilu an yi bayani. An wo batun hana shan giya da su cace do, hakanan luwadi ayyukan shaidani. An nuna du wani mai gadara dukiya su wali da haƙarshe zuwa Ƙaruni. An wo batun Firdaus.

me yasa akwai abin da nake yi wanda yafi wannan ni a gurina shi harkan magunguna nayi ta a baya nayi ta bil haqi so amma daga baya da na shiga wannan harka ta karantarwa sai na gaba zan iya hada bi ba ina karantarwa ina kokarin bincike akan magani sai na aje harkan maganin naga wannan karantarwa ta fice me yacin shine neman yaddar Allah ake a cikin ta tsagoro shi ko magani kila dole sai ka nemi a baka kudi da wani abu so sai na aje wannan harkan na ci gaba da wannan so wannan na fada ne kila ɗan uwa waɗanda wani zai ce in bai da lafiya na ce masa Allah ya sauke bazan iya zama ne bane gaskiya to wannan na fada ga duk wanda yake da wata larura kowace iri ce ka gwada wannan da yaddar Allah in kaga an yi sau uku nan bata yi ba to ko dai kai da kai ko malamin da kace yayi maka ko kuma shi wanda aka yi wa anan giza ke sakar amma matukar imanin ka ya tabbata kai wannan da izinin Allah zaka samu waraka idan ka duba tafsirai da yawa zaka ga wannan hadisin da bayanan da malamai suka yi akai akwai maganganu ma da malamai suka kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki amma din na ya yakice su na ciccire su kawai na dauko muku tsagwaran addu'ar dan ina ganin insha Allah ta'ala kawai kusan abin da ya kamata ku yi babi na biyu ban sani ba ina karasa din mai tambaya sai ba zan tsayar da karatu ba daga muka wannan zamu ci gaba da karatun mu na al-kaba'ir tunda ta kan sihiri muka biyo muka ga ya kamata mai bayani kila in na samu lokaci akwai hadisai wanda malamai suka fitar da wasu addu'o'i guda bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su daga cikin ruqyatu jibril su ma suna da tasiri wajen kawar da kowace irin cuta a cikin rayuwa akwai ayatu sakina ayoyin da suke sa mutum ya samu nutsuwa to duk malamai sun wawware su duk ina da su amma dai ba na iya cewa ga inda suke yanzu kai tsaye domin a da idan ka zo da matsala muka dube ka kawai sai mu haɗa ka da ayatu sakina me maka tofi na ayatu sakina mu ce ka je ka shafe jikinka ka sha sai ka samu nutsuwa irin wanda ba iya bacci sai ya sha kwaya din nan saboda wasu dalilai shi ma sai a yi masa wasu to ga san da ayatul hariq duk waɗannan an wawware su to in Allah ya sa na samu dama waɗannan hadisan zan ɗebo muku su sai ku ƙara da su ga ayoyi ga hadisai sai zama nurun ala nurin kenan abin da ya sa malamai suka raja'a zuwa ga alqur'ani wajen neman magani saboda wannan ayat da muka karanta cewar wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ne ya faɗa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imam al-bukhari yana cewa bakwaji to me yasa to ban sani ba ne to ruwan ne yake janyewa to anzu duk wannan magana da nake ku duk ba ku ji ba to Allah ya kyauta ayan kara yanzu kana ji malam babban ya to Allah ya kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewar shifa'u ummati fi salasin maiki ya ce al'umma ta za su samu waraka a cikin abubuwa guda uku hadisin imamul bukhari ne na farko ya ce ayatun min kitabillah al'umma ta za su samu waraka a ayoyi daga cikin ayoyin Allah kaga maiki ya ba mu confirming ya tabbatar mana a ayar alqur'ani za mu samu waraka na biyu ya ce awla qa'atin min asalin ko kuma la sazzuma aw shirqatu min hajmin ko kuma wato sakiya wadda ake yi da a saka karfe a wuta sai yayi kore kore saboda zafi a dana wa ciwo sai ciwon ya fashe na'am maiki ya ce waɗannan abun guda uku akwai waraka a cikin al'umma to ita kanta wannan lasar zuman malamai sun yi

Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan asubahi barkanmu da kasancewa da ku a wannan zango na safiyar karshen mako Lahadi Kamaluddin Muhammad sunana kuma ni ne zan kasance da ku daga nan har zuwa karfe 12 inda za a jima da shirye-shiryen da za su ilmantar su fadakar kuma su nishadantar yau dai muna Lahadi ne 27 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira ta fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda yayi daidai da 12 ga watan Yuli shekara ta 2026 miladiya Arewa Radio akan mita 93.1 akan zango na FM kaface da miki yadi shirye-shirye dare da rana babu kakkautawa kuma cikin harshen Hausa zalla domin yaukaka al'ada da kuma dabi'a irin ta malam Bahaushe muna nan a plot mai number 64 kan titin gidan gona daura da sakatariyar kungiyar yan jarida ta kasar reshen jahar Kano agogon Arewa Radio cewa yake karfe 5:54 kuma hakan take a daukacin Najeriya Niger Kamaru da Chadi Karfe 4 kenan da minti 54 agogon GMT da kuma Ghana. Karfe 6 akwai labaran barka da asuba. Sanan daga bisani masu sauraro zamu je gare ku domin jin labarin da yafi daukar hankalinku a labaran na barka da asuba. Da karfe 6:30 akwai shirin nan da gwamnatin jihar Kano take daukar nauyin kawo muku na fada da cikawa. Sanan da misalin karfe 7 da kwata kuma akwai shirin noman zobo na Solidaridad. Karfe 7:30 akwai shirin muna daga masarautar Kano sanan da misalin karfe 8 kuma akwai shirin nan na daga dakin labarai karfe 9 kuma muna nan tafa a cikin shirin mu na shari'a a saukake sanan da misalin karfe 10 akwai labaran kasa karfe 10:11 kuma shirin muna muleka Kannywood Wadannan su ne jerin shirye-shiryen da muke tafa da su a wannan safiya ta Lahadi. Fatan mu dai dukkanin su kasance masu ilmantarwa, fadakarwa, tare kuma da nishadantarwa. Allah muna roƙonka Allah kai riko da hannayenmu. Allah muna roƙonka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ya kaiwaka arzikinmu, Allah ka ba mu zaman lafiya a jahohinmu, Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya baki daya. Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar mana zaman lafiya a dukkan duniya. A cigaba da kasancewa tare da mu a mita 93.1 akan zango na FM domin jin kayatattun shirye-shiryen da muka kawo muku waɗanda ba su da na biyu.

0: Zoba.
1: Ai shine ala kullu halin ake wa manoma shawara su ta kula da abubuwa na noman zamani domin da abin da za a yi in an ce da ta huce. Wannan ana kawo shawarwarin da manoma za su ci gaba ne domin su karu su zama manyan manoma su san me suke a cikin harkar noma. A daina bin al'adun noman mu na da idan an faɗi tsarin nan to gaskiya manomi ya kamanta i tsaya yayi amfani da abin da ake koyarwa da noman zamani.
2: To yanzu za mu yi ansa tambayoyin masu sauraron mu waɗanda suka yi bayan sun ji shirin mu a satin da ya gabata. Tambaya ta farko ta fito ne daga Musa Isa daga Jahun a jihar Jigawa inda ya tambaya ya ce ina ne zan samu irin zoɓo ingantacce?
3: Ai, irin zoɓo ingantacce za a iya samun shi a wurin su agro dealers sannan a certified seed companies.
2: Wato dai kenan a kamfanonuwa dai waɗanda suke suna da lasi waɗanda suke an tabbatar da cewa irin su yana da inganci sosai. To a nan muna ba da shawarar cewar manoma idan ba su da iri su je su nemi kamfanonuwa gudu waɗanda suka san sun dace sosai irin su yana ba shi da matsala sai a je a samo daga can. Tambaya ta biyu ta fito ne daga Sani Abubakar daga Kano. Tambayarsa kuma ita ce akwai iri dan aure?
4: Ana samun irin sobo dan aure amma ana samun shi a kamfanoni mafi kusa da kai.
2: To tambaya ta uku ta fito ne daga bakin Aisha Abdullahi daga jihar Katsina inda ta ce ba ni da iri zan iya karba daga makwabcina domin in shuka?
5: Eh, zaki iya karba ki shuka amma in an tabbatar da ingancin sa ko kuma an tabbatar da cewa ba shi da wata matsala. Idan kuma ana so a magance wannan matsala in ana tunanin ma akwai to kar a shuka kusa da gonar da za ta iya haifar da wata damuwar a kusa da ita.
3: Gudun ƙarin bayani kuma yawanci manoma yanzu suna fitar da iri nasu da na kansu. In misali zaki je ki ansa zaki iya akwai wani maganin da muke ake amfani da shi idan har ba zaka je kamfani ka siya ba zaka iya amfani da wannan seed dressing chemical din nan sai ka sarrafa saboda idan akwai cututtuka da yake tattare da wannan irin soɓin idan ka sa mishi wannan powder ka garwaya shi da shi ka aje shi da kyau to cututtukan nan za su mutu. Amma zamu ga yawancin gonaki idan kawai kana da wani manomi ko makocinka kusa da kai wanda ka san yayi noman ka fa gan gonan da farko kaga yayi kyau amma baka san matakan da ya bi har wannan gonar ta yi ba. Idan kuma kai ma matakin nan baka bi shi ba to zaka iya faduwa a ciki. Amma idan ka san matakan da ya bi ka iya lissafa kuma ka bi ka'idojin da ya bi kamun gonar shi ta haɓaka ta yi kyau to zaka iya an san iri a gurin shi kai ma ka je ka shuka a gonar ka.
2: Yana da kyau koda ka karɓi iri daga makwabcinka ka bi matakan da suka kamata domin ka tantance shin irin nan yana da inganci babu cututtuka a jikinsa ko kuwa, saboda a gujewa matsala domin komai dan riba ake. To a wannan gaba ne muka zo ƙarshen wannan shiri namu na yau. A lokacin da muka fara wannan shiri mun yi bayani akan gyaran gona da kuma shuka yadda muka yi magana yadda kunyakanmu ya kamata su kasance yanayin faɗinsu da kuma yanayin tazara tsakanin shuka da shuka kuma mun ce za a yi la'akari fa da irin zoɓon da za a shuka. Akwai dogon zoɓo akwai kuma gajeren zoɓo. To a cikinsu akwai mun ba da tazara na kowanne idan dogo za ka yi ga tazarar da ya kamata ka yi amfani da ita idan kuma gajere ne ma ga tazarar da ya kamata ka yi amfani da ita. A nan muka zo ƙarshen wannan shirin na yau. Salamu alaikum.

mai saurare, kada dai kashe afa, za a iya samun mu a shafukanmu na sada zumunta, wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Za kuma a iya jin mu kai tsaye ta www. Mai saurare, a wancan mako mun tsaya inda muka ce sauran attajiran birni sun yi ta aika wa sarki raguna domin ya yi layya da su. Amma duk da haka an ce sarki Sulaimanu bai karɓi waɗannan kyaututtuka ba, saboda gudun kada su zama wani nau'i na rashawa ko toshiyar baki, don buƙatun mutanen sun taso. Wannan dai shi ne abin da ya ƙara nuna karamomin wannan ban Allah, kuma shi ne lokacin da tsantsar gwamnatin musulunci ta kafu a ƙasar Kano, wacce har yanzu ba sake yin irinta ba, ta hanyar tabbatar da shari'ar musulunci cikin adalci, babu sani babu sabo ballantana kuma alfarma. Kamar yadda shehu malami alƙali Usman Bahaushe ya gudanar da alƙalancinsa ta bisa goyarwar Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to annan lokaci dai an kafa kotuna matakai uku, wato kotunan alƙalai daga cikin birni da kuma wasu da ke manyan garuruwa. Sannan akwai kotun sarki wacce take zama a fada a matsayin babbar kotun ɗaukaka ƙara daga kotunan alƙalai ko kuma shari'un da suka shafi manyan laifuka. Kana a ƙarshe kuma akwai kotun ƙoli da ke can fada sarkin musulmi ta Sokoto, domin ɗaukaka ƙararrakin da ba amince da hukuncinsu ba. Su kuwa ƙananan ƙauyukan da ba su da kotunan alƙalai, to masu unguwanni da dakatai su kan gudanar da ƙananan shari'u domin sulhunta masu rikici. Su kotunan alƙalai sukan gudanar da shari'un da suka shafi ƙananan laifuka kamar na rikicin bashi, aure da sauran harkokin mu'amala, wanda yake a wasu lokutan akan karɓi ƙararrakin manyan laifuka su kuma zartar da hukunci mai tsanani. Amma ita kotun sarki a mafi yawancin lokuta takan gudanar da shari'u ne waɗanda suka shafi manyan laifuka kamar na kisan kai, fashi da makami, zalunci, fin ƙarfi, maƙudi da zamba ta mutanen da ke riƙe da mukamai ko kuma sarautu. Ƙararrakin da aka ɗaukaka su daga ƙauyuka ana shigar da su ne a gaban kotun alƙalin Kano, yake kuma ta alƙalin Kano ana ɗaukaka ta ne zuwa kotun sarki tare da zartar da hukunci mai tsanani a kan duk wanda ya aikata mummunan laifi, ciki kuwa har da na shirya tawaye ko juyin mulki da leƙen asirin ƙasa domin tabbatar da zaman lafiya. Amma duk da haka, idan ba gamsu da hukuncin kotun sarki ba, to za a iya ɗaukaka ƙara zuwa kotun sarkin musulmi da ke Sokoto.

bugu da gari kuma a wannan lokaci an samu ci gaban ilimin addini da man mu'amala a fannoni masu yawan gaske. Sakamakon kafa wasu cibiyoyin ba da ilimi da wasu mashuhuran malamai suka yi a wuraren da suke da zama. Misali, akwai cibiyar ilimi ta At-Tayyib wacce limamin Kano Sulaimani ya kafa, kuma jikansa Shehu Adam ya ci gaba da gudanar da ita bayan rasuwarsa. Liman Sule, kamar takwaransa sarkin Kano, ya kasance babban malami mai takawa da zurfin ilimi matuƙa kusan dukkanin fannonin ilimin addini. Sakamakon horuwar da Allah ya yi masa a wurin manyan malamansa nan Kano da kuma na ƙasar Zaria, an ce har yanzu wannan makaranta tana nan wacce Shehu Talha yake ci gaba da koyarwa a cikinta. To, bayan ita kuma akwai cibiyar koyar da ilimin tauhidi da Malam Shehu Umar Kabara wacce aka kafa jim kaɗan bayan jihadi, sadda Shehu Usmanu ya umarce shi da yin haka. Sannan kuma akwai cibiyar ilimi ta Madaba wacce bisa al'ada ta shahara wajen ba da ilimin fiqhu da na shari'a, wacce kuma ita ta zamto jami'a tun farkon ƙarni na 15 kamar yadda aka yi bayani a baya. To, amma a cikin ƙarni na 16 sai cibiyar ta yi rauni tare da faduwar jami'ar sakamakon ficewar da zuriyar Shehu Abdulrahman Zaiti suka yi daga birnin Kano baki ɗaya zuwa wasu garuruwa da ke yammacin Kano, inda sarki ya ba su domin neman tubarraki. Misali, Ahmadu aka ba shi wuri a Durum, yayin da shi kuma Sanadu aka ba shi wuri a Rinji. Daga baya sai mutanensu da sauran ahalinsu suka sake ƙarawa yamma sosai domin ƙarfafa harkokin ciniki da ƙasar Katsina, wadda ta yi sanadiyar samuwar mazaunai da ƙauyukan Wangarawa a ƙasar Katsina, musamman a cikin ƙarni na 16 da na 17. Amma a cikin farkon ƙarni na 19 sai wani shehu malami mai suna Umar Yajumi, wanda yake masani ne a fannin ilimin fiqh, musamman littafin Mukhtasar da Risala, ya sake farfado da cibiyar ta Madabo. Kuma bayan rasuwarsa sai ya'yansa su biyu, Shehu Abdulrahman Al-Suyuti da kuma Shehu Abdullahi, waɗanda su ma faqihai ne, suka ci gaba da gudanar da wannan cibiya. Ma matsayi da sake shaharar Madabo a matsayin cibiyar ilimi ta samu ne sakamakon wasu manyan malamai guda biyu waɗanda suka ƙaurato daga Katsina domin gujewa yaƙe-yaƙen jihadin da yake ƙarewa a can, wanda kuma ya yi sanadiyar sake jaddada ilimin shari'ar Islama a Kano. Waɗannan malamai su ne Malam Muwatta da kuma Malam Abubakar ɗan mai farar ƙasa, ko da yake an ce shi Malam Muwatta asalinsa ba a gadashe ne ko kuma ba da magare, yayin da shi kuma Malam Abubakar an ce ko dai ba haɗeje ne ko kuma ba barbare, amma dukkaninsu sun zauna a Katsina abin jihadin shekara ta 1805, inda suka kafa makarantun koyar da ilimi mai zurfi kamar daga baya su dawo Kano da zama su kafa cibiyar makarantun koyar da ilimin hadisi da na fiqh a unguwar Darma da ke cikin birnin Kano.

To bari mu waiwaya kaɗan mu ga gidan Sullubawan Dabo. Lokacin da sarkin musulmi Muhammadu Bello ya samu labarin rasuwar sarkin Kano Sulaimanu, nan da nan sai ya tuntuɓi abokinsa kuma babban wazirinsa Muhammadu Gidaɗa bin Laima, wanda shi ne yake lura da al'amuran masarautun da suke wannan yankin, kama da batun wanda ya kamata a baiwa sarautar Kano. Shi dai Muhammadu Bello ya fi amincewa da saƙon wasiƙar sarkin Kano Sulaimanu akan cewa a naɗa Ibrahim Dabo a matsayin magajinsa, amma shi waziri Gidaɗo ya fi son a naɗa makaman Kano Muhammadu Sani, wato ganin magirgayi sarkin Kano Sulaimanu, domin ya maye gurbin ɗan uwansa saɓanin wasiƙin da marigayin ya bayar. Wannan muhawara ta ɗauke su tsawon lokaci, ba su cimma yarjejeniyar wanda za a naɗa ba, haka sai suka ce a bar wa Allah zaɓi. Sai da ya ɗauke su tsawon wata guda zuwa kwanaki 40, ba su yanke hukunci ba. To a tsakanin nan ne aka ce ɗan marigayi sarkin Kano Alwali, wato Umaru, wanda suka yi gudun hijira zuwa Maraɗi daga burin-burin, ya sauka a birnin Kano da nufin neman sarauta. Bayan ya samu labarin mutuwar sarki Sulaimanu, an ce ya samu kyakkyawar tarba da mubaya'a a wurin wasu shugabannin Hausawa na birnin Kano ba tare da sanin mahukunta ba. Daga nan sai wani malami Bahaushe ya shawarce shi da ya tafi garin burin-burin domin ziyarar kabarin ubansa tare da yi masa addu'a domin neman nasarar gwagwarmayar da yake sanyi. Bayan tafiyarsa sai tsohon Ciroma ɗan mama ya sa aka rufe ƙofofin Kano, tare da ba da umarni ga sarakunan ƙofofin cewa kada su bari ya sake shigowa ciki. Umar ɗan Alwali ya kwashe tsawon wata guda a burin-burin domin neman goyon baya kafin ya sake dawowa birnin Kano, inda ya tarar da ƙofofin a rufe kuma aka hana shi shiga cikin gari. Haka sai ya koma gida Maraɗi ba tare da cimma burinsa ba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM. Sannunmu da sake kasancewa a cikin shirin daga dakin labarai, shirin da ke yin taza da tsifa akan muhimman batutuwa da ke ɗaukar hankali a ɓangarori daban-daban. Ma cikin shirin a wannan rana, muna tare da abokin aiki Muhammad Gali Indabawa. Malam Muhammad, barka da kasancewa tare da mu a wannan safiya.
1: To Nura, barka da wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum.
0: To ya kaji da wannan lokaci na damuna, ga shi Allah ya kawo ruwa. Kasan ana ta roƙo ruwa a ɓangarori daban-daban saboda yanayi da manoma suka shiga gonaki, an fara samun fari da sauransu, an shiga fargaba kwarai da gaske. Don ko ranar Juma'a na ga yadda masallatai musamman a garuruwa daban-daban suka bi kufa wajen ganin sun yi addu'o'i da roƙon ruwa da sauransu. Na je garin Ɗan Zabuwa, karamar hukumar Bucci, na ga yadda gaskiya suka dukufa bayan sallar Juma'a. Aka ware lokaci na musamman a masallaci ana ta addu'o'i, wanda al-imamin garin ya tabbatar mana cewa ai ba ma iya ranar Juma'a nan ba, tun kafin nan ana ta addu'o'i. Allah ya kawo ruwan saboda yanayi na halin da amfanin ya shiga kware da gaske. Ce kaga tsawon mako biyu kenan ba a samu saukar ruwan sama, wanda ga babban tashin hankali ne ga amfanin gona. Kuma gashi kaga yanayi na farkon damuna,
1: ko daga nan fadar Kano kusan an yi irin wannan addu'o'i, don ban manta ba ko a masallacin da ne.

0: suka ci gaba da zuwa kusa da inda suke saboda kuma an baza sojoji a dazukari
1: so sun yi gargadin wai in sojoji suka ci gaba da takura musu za su halaka su to wannan kuma gaskiya ba dalili bane da zai sa kuma a ce to shikenan su rike su ko kuma ai musu abin da watakila zai zama illa sataninninka na waɗanda suka kama suka rike don wasu daga cikin sharuɗan da suke sawa na a saki duk wanda aka kama nasu a biya su wasu diya a sai musu kaza kaman a da ƙarfafa su ne su ma daɗa yin ninkin baninkin ɗin abin da suke yi don haka kawai hanyoyin duk da za a bi a karɓo ƴaƴan mutane abi a karbo kuma a dakilo abin nan wannan shine amanar da gwamnati ta dauka ta ce za ta iya
0: ka san kwarewa ta sojoji irin wannan in an rike dalibai ba a matsa musu ba a matsa wasu waɗanda suka rike irin wannan so don baka za a yi samun collateral damage dukkan a ganin kai hari ko abu suka shi yaran kuma
1: to
0: su kuma iyaye ba za su ya biyu
1: to dai dabaru dabara dai ta rage min shiga rijiya saboda yayin da mutum ya ce a zaɓe shi a tsarin demokaradiyya zai shugabanci to da abin da aka sani a lokacin da abin da bai zo ba to in matsala ta taso za mu iya warware muku in wani alheri kuke bukata yadda ba ku faɗe shi ba yanzu dan ba ku san shi ba kuka gani to za mu iya kokarin mu muku amma matsala za mu kau da ita ne kawai kyautatawa ce za a iya kokari a ga an kyautata muku amma babban al'amari shine a kawar muku da matsala shine kare rayuwa da kare addini da kare mutunci da kare dukiya wannan suna daga cikin mutuba ba a lissafa ta wace hanya ko a wani lokaci a jiddin abada gwamnati ta kasa a inda aka san kima ta kai da mutunci sauka take yi amma duk gwamnatin da wata sauka ba to tana jin za ta iya don haka kawai ta yi wannan kenan kuma wannan ya sa na tuna da cewar akwai wasu ƙungiyoyin matasa da suke yawan tuntuɓata suna yin kaman tuni kai ka ce ni ya isa ni iya wani abu game da alƙawarin da gwamnatin Kano ta yi gwamnatin jihar Kano ta na bin jinin mafarauta da aka kashe a waccan jihar ta ƙasar Yarabawa da kuma waɗansu direbobi da aka kashe a jihar Kwara kowanne da hankali ya tashi gwamnati ta yi a kokari ta kwantar da hankalin mutane tare da alkawarin za ta bi haƙƙinsu za ta bi jininsu
0: har gwamnan ma ya zo kano
1: gwamnan ya zo
0: aka je garuruwan bunkurar karana kibiyan yake jan
1: kwarai
0: garuruwan mutanen da aka halaka da
1: aka je aka rarrashe su aka yi alkawarin za a biya diyyarsu kuma shiru suke ji har yanzu dangin nan don haka waɗanda suke wato da haƙƙin taimakon gwamnati wajen tunawa gwamna alƙawarurrukan da yi su ji tsoron Allah su riƙe wuta sosai akan wannan abu su daina bari shugabanni suna yin alƙawari ana mantawa a ɗauka da gangan su kai ina ɓata sunan shugabanci yana ɓata sunan gwamnati kuma ba yadda za a yi ayyuka irin na gwamnati da ake cewa 24/7 wato kowane minti a cikin awa 24 a cikin aiki ake ba yadda za a yi shugaba ya rike komai irin ka tuna komai ko ina akwai mataimakansa komai ya ambata akwai waɗanda suke da haƙƙin kula da wannan CBBA abinda yake na rubutu su yi rubutu abinda yake na magana su yi abinda yake na su je su wakilci gwamnan su yi
0: kamar lokacin da ka taɓa bada misali ka ce idan yanzu gwamna ya zo ce wannan na baka aiki a lokacin ya bayu amma su ragowar jami'ai
1: da suke
0: tare da shi aiwatar da shi ya gama a lokacin
1: shi ya gama su ne za su je su rubuta a fayil su aika masa da aka je guri kaza rana kaza kayi alƙawarin kaza muna neman umar izinin ka azartar to sai i rubuta cewar ya amince shikenan sai ma'aikatar da ta dace

0: ya ta wannan aiki to wai wannan ne yanzu na lura wato kusan yayi karanci shi yasa duk wadannan abubuwan dan haka kungiyoyin nan da suke gaya min watakila bai wuce suna sarin na ambata irin wannan mahallin ba gashi nan na ambata Allah isa suna jina sun san cewa ba gwamnati nake ba ba ni ne zan yi ba rubutun ma ba ni da haƙƙin nayi amma dai tunda mukan tunasar da juna mu tunasar da shugabannin mu nauyin da yake kansu to gashi nan ta wannan kafar da Allah ya hore mana mun tunasar waɗanda ya kamata su rubuta wa gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano cewar yayi alƙawarin bin jinin waɗanda aka kashe a Oyo da Kwara yan asalin jihar Kano lokaci yayi da za a cika wannan alƙawarin gwamnatin Kano ce za ta biya iyayen yaran nan ta biya gwamnatocin Oyo da Kwara ne amma dole sai gwamnatin Kano ta yi magana a bi su su biya a rufe maganar sai i zamana sai ku yi campaign da shi ku lissafa cewar da aka taɓa 'yan Kano a guri kaza lokaci kaza gwamna bai sanya ba bai ƙasa a gwiwa ba bai iya yin bacci ba sai da iga ya samo musu haƙƙinsu to yanzu sai ku yi campaign cewar don haka wannan shine irin wanda ya kamata mutane su rinka zaba amma kada ku bari a lokacin campaign da ita tana masa alƙawarruka irin waɗannan da makamantansu za a iya samun waɗansu su lissafa su jero su karanto a ji su da yawa watakila shi ya manta mutane da yawa ma sun manta amma in aka samu 'yan hamayya da suka san yadda ake hamayya sosai yadda za su iya kwace gwamnati to za su iya kullum su zama suna da rijista yayi alƙawari kaza guri kaza rana kaza lokaci kaza a dalili kaza yayi alƙawari kaza lokacin campaign ai ta karantowa dan a nuna cewar wannan ba mutumin da ya kamata
1: ma da sakon murya tun da yanci daga sai an ganji taruwa kuma su bidiyo da wasa Facebook a gabar ya
0: bari yanzu musamman a social media nan da mutane kowa ma ya zama dan jarida ana ta ɗauka sai a ɗauka da hoto da murya da hoto da video duk sai wasu su ɗauka su yi ta nunawa wannan ya isa campaign da za a iya kada shi saboda haka Allah isa ya ba su ikon sauke wannan nauyin su abin nan wannan zai sa Allah yadda za a dinga shakkar taɓa 'yan Kano inda ya jihar da aka taɓa su gwamnatin Kano za ta yi tsayuwar daka ta karɓo musu haƙoƙinsu
1: wanda ce su kuma 'yan Arewa da suke zuwa kudu ko akwai shawara yadda ya kawata don awon yi lafiya saboda wasu kuma suna ɗora musu laifin cewa suna zuwa kamar bisa rashin tsari
0: kamar waɗannan mafarautan kaga an yi bayanin cewar wato sun je a siga ta za a tsorata da yawansu da motar da suka yi amfani da ita da watakila makamai a hannunsu na cewa mafarauta ne su da bindigogi da ba kowa ne zai iya tantancewa tsakanin bindigan mafarauta da kaza ba duk wannan yana da kyau mutane su waye cewar su ɗauki matakan kariya kare kansu kafin su abin amma su waɗannan riga an tabbatar ne da cewar wato sun gama gamsar da jami'an tsaro cewa su ba 'yan ta'adda ba ne su mafarauta ne sai bayan sun gama gamsar da su sannan kuma duk da haka aka far musu jami'an tsaron suka yi sakacin da suka yi aka far musu aka halaka su don haka akwai abin sun dole
2: The nation's most brilliant young minds gear up for the National Secondary School Debate Tournament. It's the season finale of the I Beg to Differ Secondary Schools Debate Tournament Season 9. 10th of August at 3 p.m. Lagos, Abuja and Port Harcourt will come alive. champions from Abuja, Port Harcourt and Lagos will go shoulder to shoulder for the crown of the champion of champions. 16 secondary schools, 3 daily debates, 4 weeks of intense matchups. Who will be the champion of champions of the I Beg to Differ Season 9? The final lap of the journey begins August 10 at 3 p.m. For sponsorship inquiries, email info@nigeriainfo.fm or ibegtodiffer@nigeriainfo.fm. I Beg to Differ, the tournament of champions.
3: So debaters, the floor is now yours.
0: Ana zancen tsare-tsaren ne kuma sai suka sa wani jirgin ruwa ya karya dokar ta Iran. In ba ta yi komai ba shikenan za su ci gaba da karyawa suna ta jan zaman sulhu. Suna shikenan suna ganin an maida kusa karkaru daman matsuwa muka yi. Ku ba mu dama mu dinga huciya da jiragen ruwanmu, amma yanzu tunda kuna tsoron kan mu tabaku muna wucewa shikenan za a tsaba haka. Saboda haka ba wata ka'ida, ba a ce ta sa ka'ida ta yanzu ku zo ku ce bata isa ta yi ko da abin nan dinta ba. Saboda haka wannan zaluncin suka gwada su wuce. In ɗaya ya wuce lafiya su ta wucewa abinsu sun maida Iran ɗin sakari. Su kuma ana karya musu doka suka hukunta. To shi ne kuma aka sake musu wannan zaluncin cewar don me suka yi atakin, wato suka kai hari ga jirgin ruwa bayan ana zaman sulhu. Bayan zaman sulhun bai ce shi kenan an jingina wannan dokar ba. Saboda haka zalunci ne kuma daga dukkan alamu Iran din tana sane a shirye take, ta san haka zai iya aukuwa, kuma ta maida martani gwargwadon ikonta. Kuma abin da ya takaicin shi ne yadda duniyar ta zama wato babu mai tsawatarwa. Wadda ta zama babu mai tsawatarwa, kuma damin Qur'ani ya gaya mana cewar idan ba a samu wasu suna takawa wasu birki, to za a samu barna mai yawa a ban ƙasa. Saboda kuma abin da muke gani kenan, saboda kawai waɗanda za su iya taka American nan birki sun ki su taka mata, sun zuba ido. Saboda haka Allah ne san yadda abin nan zai kai, illa dai iyaka na san Allah ba zai ƙyale bayinsa haka kawai a ta tozarta su. Komai cin zalin da suka yi, to za a kai matsayin kuma da zai jefa imani a cikin zukatan bayinsa, ko musulmin ko wanda ba musulmin ba, wanda za su ji to wannan kuma rashin imanin ya wuce hankali su taka birki din. Ko kuma Allah ya karfafa Iran din ita kadai din ta ci gaba da musu ta'adin da za su ji su asarar da suke yi fa ta ishe su. Tunda ya fara nuna haka Trump din ko ya fara an fara ganin sa a rana da Isra'ila. To wataƙila waɗannan zaluman na Amerika da suke juya siyasa Amerika su ne suka daɗa murɗa kambu suka sai sake dawowa da magana. Kuma majalisa fata ta ce amma ba ta
1: kallatalla zai kasi mana
0: da to bismillah.
4: Masu alubaka madawa daga mita 94.1 akan zangon FM a Radio Radio Lokiji Muta da Malam wato Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar da ke nan jihar Kano. Aka kula muka gare da wancan batu ko
0: mu karkare da addu'a kawai Allah ya mana maganin azalumai game da yakin nan na Iran da Amerika.
4: Amma alamu kamar munin kusa dai, ba da wuya kammala shi nan kusa.
0: Wallahi ba alama dai kam. Saboda zaluncin, an sa zalunci ne a ciki da rashin gaskiya da yawa. Saboda haka sai da mita addu'a Allah ya mana maganin azzalumai bi inda suke.
4: Na'am.
0: Ta magana.
4: Na'am. Mu dawo nan Najeriya. Ka san majalisa an so a kira Tinubu akan batun kasafin kuɗi da sauransu. Akan ba zai sa ya dau da miya lokacin ambasa wakilai da sauransu. Kamar wasu garin bai dace a ce sai shugaban ƙasa ya zo ana so yin bayani akan ba a san yadda ake sakin kuɗaɗe ko jan kafa wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba da sauransu. Wasu daga dama a ƙarshe dai an yi watsi da wannan batun sai
1: shugaban kasa ya zo gaban majalisa
0: da sauran su sun yadda yi
1: zuwa an yi watsi da wannan an yi watsi
0: ba sai wani shi energy sun yi hayaniya sosai wadanda suke ba sa san a kirawo shi wadanda Allah ya mai da gwamnati ba ta

0: jiƙa wurinsu. Allah ya sauwaƙa. Sun ya damar su ce sun matsi da ita, shi kenan mun damar su ce su kira shi kuma ya yi masa tambayoyi, talakawa su ji cewar akwai wanda ya damu da damuwarsu, su ji cewar su ba da su ake haɗa baki a yi abin da aka yi ba. Ya yi bayanin da watakila ba don an kira shi ba lallai iya ba, watakila ya iya gamsar da waɗansu a ƙasa in yi bayani. Amma yanzu duk sun barar da wannan, yanzu ma yana da wani bayani ko ya yi shi yanzu tunda suka ƙi yadda su kira shi. Ba lallai kuma mutane su yadda da bayanin da zai ba, ba kamar inda ya je ya amsa kiransu ba. Su kuma ƙiman da za su samu a kansu da daraja da nesanta kansu da kashin gwamnatin duk sun yi asararsa, saboda haka sun yadda cewar su yan amshin shata ne kawai a kyale shi sai abin da yi. Bayan kuma suna ji suna gani yan ƙasa suna ta kuka cewar abin nan yaƙi cinyewa, saboda haka kuma zaɓe yana tunkarowa. Saboda haka su suka san abin da za su dawo su gaya wa mutane cewar a kuma zaɓarsu bayan abin da ya fi damun mutane sun kasa magance shi.
1: An ba ganin wannan an kira shi ɗin mai yiwuwa abu ne kawai na wasu zan su kunyata ko wani waye da kawai sai kira ministan kuɗi ko kasafi ya zo shi can ya ci gaba da aika na ƙasa da sauransu.
0: Akwai abin da ake yi bashin ko da ba zai haifar da wato abin da ake fata ba, amma in zai sa talakawa su ji sanyi ka gani ana kiransa symbolism a Turanci. Cewar zuwansa ba zai sa ko ya hana wani abu a yanzu ba, zuwansa kirgayyato shi majalisa ba zai sa a sako ƴaƴan oye da barna ba. Alal misali ba zai sa a daina a dakatar da kidnapping ɗin da ake yi a Katsina da Zamfara da Kebbi, amma zai sa talaka su ji yan majalisa sun damu da damuwarsu. To wannan yana da muhimmanci, saboda haka sun san wannan sai su kirawo shi kuma in ya san hakan sai izo, saboda mutuncin majalisa zai shafe shi, mutuncinsa ne shi ma. Saboda haka majalisa ta kira shi ya bi doka ya je ya yi bayanin da ya sawaka, ba komai zai yi bayani a wajen ba, amma majalisa ta kirawo shi saboda tsarin mulki ya bata dama kuma ya je ya girmama ta, ya fi shi mai bin doka ne. To wannan tasirinsa a kwakwalwar al'umma to yana da muhimmanci a siyasance da kuma a tsari na mulki, amma nuna cewar ba wanda ya isa, saboda haka yana da yara a majalisa waɗanda ba za su bari a zartar da wannan ƙudurin ba, don haka ba mai kiransa ko kuma an kira shi ya ce ba za shi ba su isa ba. Duk wasa ne da martabar shugabanci, kuma ba a san halin ga wasa da harkar shugabanci. Amma tana kuma masu shugabannin kuma su da kansu su yi wasan.
1: Amma za ka ga cewa ya zama su suke da rinjaye da yan majalisar APC da sauransu.
0: To sun cuci kansu da ba su yi hakan ba, saboda in dai na san akwai fa'ida na ciki. Yanzu mai burge wasu to da suka yi haka, wannan ihun da suka yi wa ɗan uwansu da hayaniya zauna ba masu ba haka ba ne kas. Me yasa kuka je majalisar? Idan kowa a ciki ku in yi hango wani abu ya tashi yi bayaninsa, ya nemi izini, shugaban majalisa ya ba shi izini, ya tashi yana bayani, ba za ku tsaya ku saurari bayaninsa ba, kun yi ihu. To shi kenan radda kuma ku kuma kuka fito gari mutane suka yi muku ihu magami musu sawa, tunda ba doka da oda. Shugaban majalisa ya ba shi dama, ba za ku bari gama ba wani ya tashi in ya so ya faɗi hujjar da za ta rinjayi tasa. Ni kuwa ina gani saboda dalili kaza da dalili kaza muna ga wani ma ya janye wannan buƙatar, ya janye ma da kansa, ya fi musu mutunci. Amma wannan ihun da hayaniya kamar a kasuwa ko a tashar mota ko ba ina nufin da kasuwa da tashar mota wuraren hayaniya bane eh amman dai eh haka ake fada ko
1: bale ko
0: to akwai bambanci gaskiya ba da kuma ba daidai wani wannan abin da suka yi kuma akan abin da yake wato inda ma sun yi ne akan wato wani yana kokarin ya kawo shawarar da za ta zama illa ga waɗanda suke shugabanta suka yi fushi to a ce misali ma a ce wani ne yake san lallai wato ai shugaban ƙasa a yaba masa saboda matsalatsalan nan ya ma gama da ita kawai ake to in ran su yi baci suka yi wanda yi wannan magana iyo to da sauki kasa a cikin bacin amma me a cikin cewar na ba da shawarar a gayyato shugaban ƙasa da jami'an tsaro su daɗe wa ƙasa a yan ƙasa bayani ta hanyar mu halin da ake ciki game da mutumin da za ku kana shi ƙarasa magana ku yi ta masa ihu shi kenan gobe wani ya shakarta shi ya faɗi ra'ayinsa kuma an rantsar da shi zai wakilci waɗanda suka zaɓe shi kuma ga abin da idan waɗanda suka zaɓe shi ya zo zai wakilci kun hana shi
1: wannan shi akan kallaye kusan a Najeriya yanzu na ga shugaban ƙasa bayan kasafi ba abin da ke kai shi majalisa
0: in
1: dai ga wata da kasafin gudun shekara
0: abin da ke kai shi na yi sauwaka me ya kuma
1: na sai dai ko mu dawo Kano
0: to bismillah
1: cikin jami'ar ADC
0: na'am
1: kawai yanzu har yanzu ana samun rikici na abin da shafi waye dan takarar gwamna na jami'ar ADC an ji wani bangaren sun ce Malam Ibrahim Khalil shi ne ya nasara wani bangaren sun ce a ba zai yiwu ba saboda Malam Ibrahim Khalil an zargin in an yi gwagwalo za a duba ya taɓa cewa Tinubu shi ne masalaha ya ci gaba da zama shugaban ƙasa a Najeriya da haka bai kamata a ce an ba shi wajen takara ba
0: Allah ya sauwaka wato akwai alamun wato rauni a shugabancin ADC na
1: a jiha ko a ƙasa?
0: A ƙasa akwai alamun rauni saboda yadda suka tsawon wannan lokacin ba su iya fitowa daga mataki na ƙasa su ce ga ɗan takararsa a jihar Kano ba.
1: Yamma ba a yi primary election ba?
0: To Naja ta ce ba a yi ba ko kuma bai yiwu ba ta rusa wanda kuma alamu ne na cewa wasu take wakilta a jagoran a shugabannin waɗanda su ba za su fito a ga fusakunsu ba ko a ji muryarsu. Amma ita tunda za ta iya ta je ta yi za su yi shiru. Su nuna kamar rigima ce a cikin ADC bayan babu wata rigima an yi zaɓe masu zaɓe sun ce Malam Ibrahim Khalil ya yi musu an kai muku kun karɓa ba ku ce bai yi ba ba ku ce ba daidai ba ne kun dawo kun sake cewa za ku yi wani abu maslaha tsakanin yan takarar Kano guda biyu wannan fassarar da kuka yi ta ɓata mana baki har yanzu na kasa yanta kaina daga cikinta sai in dinga jin na fita na fusgata amma da ya kamata malaman Hausa masana Hausa su fito su gaya mana idan daidai ne shi kenan na daina damun kaina ni ma na dinga fada yan takarkaru malaman Hausa da Allah kuna jin daidai ne a ce yan takarkaru ko yan takara yawa saboda ni dai ban ji ana cewa yan makarantu ba yan makaranta yake cewa ko ba za a ce ma'aikatan asibitoci ba
1: ma'aikatan
0: asibiti za a ce ba za a ce ma'aikatan gidajen rediyoyi ba ko ba ma'aikatan gidaje ma'aikatan rediyo ake cewa ba ma'aikatan rediyoyi ba ko yan jarida ba yan jaridu ba ko kwana cewa
1: yan jaridu
0: ba yawa kungiyar ba amma dai to shi yasa nake ganin yan takara ma yan din ita ce plural din yawa ta ɗauke wa takarar kai sun kace yan takarkaru sai naji kaman kayi gwaranci ba Hausa ba to gaskiya abin da yake ni fahimta ta kenan Bashir game da ADC cewar naja kawai fuskar ta ake gani a jimuriyar ta amma wasu take wakilta a shugabancin ADC da su watakila suna ganin takarma da Ibrahim Khalil bata yi musu ba amma kuma sun san shine ya kawo jam'iyyar nan ko ince shi ya fito da jam'iyyar nan a Kano ya tarar da ita da shugabancin ta a Kano amma da yawa ba a san ta ba ko sunan ta ba a ji sai da ya shiga saboda haka yayi takara a cikin ta shekarar da ta gabata kuma bane sun zo sun shiga sun ce a zo kai bala mu ba ko sun dauka kila zai fadin an yi takar na kai zaben kuma yace kuma bai musu ba saboda haka suke ganin wanda zai iya fitowa ya haddasa hargitsi a jam'iyyar a ce ai akwai rigima tsakanin sa da dai dan takarar dan watakila shikenan jam'iyya ta ce to duk su biyan sa hakura dan watakila su fito da wani wanda suka fi so ko kuma koma ba shi suka fi so ba dai ya zamana dai malam Ibrahim Khalil da ba sa san yi takara bai yi ba to in ba haka wani banga dalilin da zai sa ai ta wannan jan gafar da kwalokwalan ba kuma su da ake sa kyaukyatawa zaton su ne jam'iyyar da ake fatan in yan Najeriya suna buƙatar canji a 2027 watakila su ya fi kamata ko kuma su alamu suke nuna cewar za su iya ci kuma suke wannan a jihar da ta fi kowace muhimmanci mai sauki
1: amma wani zai iya tambaya ce tunda kuna makusanta mara bayan kalil me za a ba ku sarara shi ko da sai haƙura sai a ba wa ba ki ɗauko wani ɗan siyasa sosai shi da ba
0: dama kake yi a siyasa
1: a tunda su ba
0: ka san ni ba ɗan siyasa ba ne don haka ban san yadda ake yi ba ban san haka ake yi ba
1: sai haƙura zai ba musu su gwada ko za a yi nasara
0: to kuma dama haka ake yi idan ana son hakan sai a haddasa rigima na cikin gida maimakon su a siyasancin su roƙe shi ko maimakon su roƙe shi sai su ga kawai bari su haddasa rigima a ciki mai sauwaka san ban san haka ake yi a siyasa ba
1: bai yiwuwa shirin cin zaɓe ana ganin shi malam mai yiwuwa ba zai iya siyasa yadda in sila suke siyasa ba
0: ya suke yi in siyasa
1: da sai an gaito su si biyan
0: to ka gaito su maji yadda ake Allah ya kyauta akwai wani abun ko mu bude
1: like sai mun bude like kan waya kware
0: bismillah
1: masu za su iya kiran mu akan lambobin waya na 0244460959 0204460959 sai kuma 0204460959 ko kuma a WhatsApp ɗinmu akan 0908761715 musamman su ne lambobin da za a iya kira salamu alaikum da kake magana
2: salamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: kai sai kuna magana da Rabiu ya baba da ke ganin dan haka
1: to malam Rabiu
2: yawa mai malam fatan alkhairi
1: na'am
2: yawa sai tambaya ta an shi ne ya da mai su abin nan din majalisa malam yana ganin cewa bi tantanta a ce yan majalisa suna kiran shugaban kasa akan ya amsa wasu tambayoyi ko kuma wasu tuhumatu wanda ake mata ba hakan bi tantanta bane idan wani dan majalisa ya kawo abin nan dinsa akan wannan ya kawo cikin dinsa akan wannan suke tashi fi ta challenge yau wannan ita ce tambaya ta da fashin zamani
1: ita ce mai jibi yanan karshe ba
0: gaskiya
1: ita ce mai jibi yanan da kai
0: yau ta gina kenan ya haƙuri ya saurari maimaicin shirin
1: a gobe ba sha biyu dare
0: an amsa wannan
1: tambaya walaikun salam
3: alam bashir da kai da malam yana yi muku fatan alheri
1: yau barka dai
3: sana suleiman magaji kafur kuma ni ne jagoran mabuga waya na jihar katsina
1: na'am
3: wato tambaya da nake ainihin wasu majiyoyin wasu kafafen yaɗa labarai sun bayyana cewa ba ga fuskar sabon jagoran addini na ƙasar Iran a wurin jana'izar mahaifinsa ba. Menene ya kawo haka? Malam

0: tunanin labarin shi ma jagora yana da kusan same irin wannan labarin kamar yanda aboki na dan uwana Usman Soloye bayani kuma yana zaune da akai abin yake fadin cewar shi yana da similar dan har ya fadi wacce za ta zo ta rubuta to kuma da Allah bai kaddara ba ya kaddara kaddara za a kaddara cewar za a yi wannan a juya shi na mace sai Usman ya ce to kamata ya kamar da yanda bayanansa suka gabata ya fada to kaga idea dama tana zuwa abu ya faru lokaci guda kai in tunanin abu wani ma ya tunanin abu irinsa bayan wannan tabo ta gaba akwai wani aiki da muka taba yi wanda ni ne a role din irin nazo matata na siyo doya sai nazo na san cewar na siyi guda shida ashe an samu mistake an samu guda hudu da nazo ni ban duba ba kawai naje kitchen na aje tunda a cikin kwali ne sai nazo na tarar da matata ta yi bakuwa bakuwar da kullun doya kwaya biyu
1: tashin hankali
0: sai ta fita da naje sai na tarar da kuma raguwar doya guda biyu na san dai an dafa guda biyu to kaga ai hudu ya kamata in je in taras
1: haka
0: sai na tarar da guda biyu sai na ce ya za a yi dama tana daukan abinci na tana ba ma wani sai na ce wallahi da doyar ta tazo na ce baki da wata hujja saboda me ai guda shida na siya so akwai wani mutum da ya bugo waya da ya kalli film din a Sakkwato sai yake tambaya dan Allah akwai dan Sakkwato anan aka ce a yace wallahi same labarin gidansa aka
1: dauka wannan shine taken kadara Fatima kai tsaye wannan irin hukunci zamu yi wa gani ba
0: hukunci sai in kare kana ai
1: ai ana
0: ina da
1: odi yadda yake shi ya ga masa yadda yake a wannan
0: shi ma na ga masa
1: yadda yake a wannan zauran
0: na'am na'am
1: babu uzuri yadda ka shigo tunda mashiri ne kuma jarumi ne dole zamu hukunta ka daidai da wani abu a sakan 15
0: to
1: ko dai kai mana wani kirkirar mana ga dai aliga Fatima
2: hukuncin sai zafi
3: in kirkira mun na Fatima sunan shi Ali aka zaka da
1: ko dai ka kirkira wannan da acting ko kuma ka kirkira da labari na sakan 15 shine hukuncin ka a wannan zauren
0: sunan ka Aliyu
1: ni ita kuma sunan ta Fatima ga mu kuma a cikin
0: alhamdulillah
1: ga mu kuma a cikin Malika Hollywood kuma Arewa Radio
0: Allah subhanahu wataala ya kaddara auren sayyidina Aliyu da Fatima Zahra alhamdulillah
1: akwai Mahmud Galadanci lokacin da aka saki film din kaddara ina jin episode na 5 ko 6 sai magana yace ni da ma bakin ciki na ce mutanen nan biyu za su ci gadan Bashir dan uwan su tunda ya'yansa duk mata ne amma da alama marubuta shirin zai faranta raina domin naga next trailer da za a saki na episode din kamar me mana tana da ciki in ta haifa namiji shikenan ya rufe mana rashin darajar su mutanen nan sun fara lissafin yadda za su daka wawa akwai wani abu da aka yi abin da ya shafi kadara wanda bamu saba gani ba a cikin ragowar ban ce ba a yi ba amma kadira ya fita daban ina tunanin a cikin kwana 35 Falolu ya yi sharin din rubuce-rubuce na mutane guda 76 a cikin kwana 35 guda 76 Abdulhamid Kwashewa ya yi sharin din ina jin a cikin kwana 30 ya yi sharin sama da guda 70 na rubuce-rubucen mutane so ya nuna kenan kaddara ce ya kuka ji da kuka ga irin waɗannan abubuwan ban zo ma kan solo ba kai zaka ansa solo wannan tambayar taka ce
2: okay ai kamar amma shigen ta ne go
1: ai kai zaka ansa shi ai yana da tashi
2: okay so kamar yadda na faɗa kan wancan gaskiya ni kaina naji alfahari na kamar yadda na yi bayani naji dadi kuma da ya kasance ina cikin waɗanda aka haɗa wannan labari da ya kayatar da jama'a ya ilmantar da jama'a ya muka har ai kasance a jami'a ana tattauna a kansa da wannan abun alfahari ne kuma ya ƙara mun ƙarfin gwiwar da har na ƙara zage wata basirar muka kuma haɗuwa team ɗin nan ko da yake satar ansa ne wannan
1: wane ne Galibai
0: to Galibai
1: aminti da
0: to sunana Gali Ibrahim Endoya daga unguwar yan doya nake da take cikin gari wacce take daura da kasuwan kurmi yawwa
1: ka san yanda mutane suna yin tambaya cewa a fadi abin da yake na gari saboda in anguwan mu ne mu san cewa gali dan unguwan mu
0: ne
1: kuma shi wannan shiri da ka gani daga Arewa Radio Minci Sanda 3.1 muryar Hausa Zalla kuma a shirin Malika Kaniwu shi wannan shirin zaka ji yanayin salon shi da yanayin abuna din shi daban bamu tsaya iya abin da ido yake gani ba muna tabawa ne har zuwa abin da zuciya ta sani
0: na'am
1: kai tsaye idan wani wanda yake ba dan Kaniwood ba ba shi da kuɗi bai san kowa ba yana so ya shigo.